0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Tugtugang Pinoy. Matic. Good vibes yan. Basta original Pinoy music. Legit. Good vibes yan. Tara, let's G! Kasama si Kathy G sa OPM 5!
3: OPM

0: sa aking puso, ka-vibes, 92.3 FM Radio, ka-vibes, ang lupit! Aria Rivera with sa aking puso, ka-vibes, kamusta ka naman po? Hello, hello, ka-vibes, and happy, happy Saturday, everyone. Isa na naman pong maulan na Sabado po sa inyong lahat. Pero kahit maulan, kasama niyo pa rin po ako. Welcome to OPM Vibe. Kasama niyo po ako, Kathy G. Although hanggang alas 12 po tayo ng tanghali ulit, magkakasama-sama ka vibes para na naman sa isa na namang punong-puno ng puso, punong-puno ng memories, ayan, ng mga alaalang hatid sa atin, ng mga paborito nating OPM songs. Kaya naman, ako po, ito na po, inumpisa na po ni Ariel Rivera with sa aking puso, ka-vibes, sa aking puso, kayo po'y nag-iisa, Nax. Para kay Ariel, nag-iisa rin po siya, ayan, it was written by Venny Saturno, and syempre, Venny Saturno itself, responsible po yan sa napakaraming OPM love songs, di ba? Noong 90s, halos lahat po ng mga naririnig nating OPM songs ay written and composed by none other than Mr. Venny Saturno. Talaga namang napakagaling na composer-writer po iyan. But this one, sa aking puso, recorded po yan ni Ariel Rivera noong 1991 and became one of his signature romantic song. Sa aking puso, ka-vibes. And yung nga po, yung sinasabi dito from the title na ikaw lang talaga, you're the only one na gugustuhin ko. Ayan, and sa aking puso, wala na akong ibang iibigin at mamahalin pa. O, oh, diba? And back-to-back po yan with kaba. Sino naman po bang hindi kinakabahan kapag nakikita po natin yung taong mahal natin, lalo na yung crush natin, diba? Yung crush mo sa trabaho, yung crush mo sa school, yung crush mo na tambay, diba? Yung mga ganyan, diba? And of course, that was also written by Venny Saturno, ha? Yung kaba na po na yan. And syempre, the typical one na nararamdaman natin na hindi lang basta kaba kapag nakakita tayo ng mahal natin o yung gusto nating tao, di ba? Kinakabahan din tayo pag nakikita natin si boss. Kinakabahan din tayo kapag petsa de peligro na, kapag alam mo yun, pagdukot mo sa bulsa mo or sa wallet mo, wala nang laman. Ako po, yan, may kaba din po dyan. Ang dami pong kaba na nararamdaman natin kahit saan naman may kaba, di ba? Kapag ikaw po'y magsasalita sa mikropono, o, di ba? May kaba. Oo, ano ba masasabi ko? May sense ba? Ayan na. And, sir, alam niyo po ba yung kaba na yan? First recorded po yan ni Tenten Muñoz. Ayan, in 1991. And several years before that, ito nga si Tutsi Guevara, yung kanyang version po ang naging sikat. And although ito pong si Tenten Muñoz had won Children's Television Singing Contest with Ryan Kayabyab ka-vibes, ha? Ayan, as the head judge. So yan po yung story behind those songs na inyo pong napapakinggan. At mapapakinggan pa dahil a lot of favorite OPM songs ang nakaline up po sa inyo, of course, atin sa atin ng mga OPM artists. Ayan, today is Saturday, ka-vibes. Alam nyo ba na ngayon ay World Bacon Day? Oh, di ba? Ano ba almusal mo? Kamusta naman dyan sa mga nag-aalmusal? Hello po sa inyo dyan, sa mga kagigising pa lang at kumakain po ng bacon. Enjoy mo yung bacon dahil ngayon nga ay National Bacon Day. Oo, at kung wala namang bacon, okay lang yan kahit anong inihain ni nanay or ni tatay. Masarap yan. Siyempre, sa mga ka-vibes din po natin ngayon na pumasok pa rin sa trabaho, kasama ko. Ayan. Hello po sa inyong lahat. Sa mga ka-vibes po natin na nasa mga salon po ngayon. Ako, it's salon day kasi weekend eh. Oo. Kaya yung mga mamamasyal po sa mga mga ukay-ukay. Ayan, mga pupunta po sa mga karinderya. Sa mga pupunta po sa mga tindahan. Smile po kayong lahat dyan. Sa mga rider-driver. Siyempre, ka-vibes, tuloy lang po ang tugtugan. At dahil nga po, Saturday today, kung ikaw ay isang DJ, ka-vibes, anong unang OPM song ang papatugtugin mo? Kanina po, narinig nyo rin, Mr. Disco, napasayaw ka ba, ka-vibes? Mas lalo ka pa mapapasayaw at maiindak. Siyempre, sa mga tugtugin, dito lang po sa OPM Vibe with me, Kathy G, sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes, ang lupet.
1: OPM Vibe.
2: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupet. The Rockstar with Bakit, back-to-back with Ages. Bakit? Bakit ang dami niyong tanong? Bakit puro bakit? Bakit ba? Eh, kailangan eh. Bakit? Siyempre, alam niyo kapag in love kayo, kapag marami kayong gustong marinig or malaman, di ba? Ang dami niyong question. It's okay to ask. Sabi nga nila, walang masamang magtanong. Huwag mahihiyang magtanong, di ba? Kasi mas maganda yung nagtatanong tayo para alam natin kung ano yung gusto nating malaman. At kung ano yung tama, 'di ba? Kapag minsan kasi akala natin okay din ginagawa natin pero hindi pala. So might as well ask. Kaya puro bakit po itong si Rockstar at si AG. And speaking of, syempre yung kanta nga po ng Rockstar na Bakit? Ayan, bakit tungkol po 'yan sa isang taong iniwan ng kanyang minamahal at patuloy na naghahanap ng reason bakit mo ko iniwan? Bakit mo ko pinagpalit sa kanya? Bakit mo ko pinagpalit sa iba? 'Di ba ako kamahal-mahal? Hindi ba ako karapat-dapat? Ayan, o, diba? Yung mga ganyang statement. So, yun po yun. And yan po ay, of course, yung mga version, marami po lumabas na version ng recordings niya noong 90s and early 2000. And the same title, of course, Bakit? But then, iba't iba po yung gusto nilang iparating. Same with AGs. Ito nga pong AGs sa isa sa mga kantang talaga namang hugot OPM, ha? Kapag ito ay kinanta mo na sa video, okay, nako, umupo ka na, manahimik ka na lang yung mga nakikinig dahil siguradong hindi na mabibitawan ng mikropono dahil puro katanungan, bakit? Sabi ng AGs. You know, ito pong kanta na Bakit, eh parang pakikipag-usap sa taong minahal mo ng buong buo pero hindi mo makuhaan ng malinaw na sagot, diba, na reason. Ayun din, bakit mo rin ako iniwan? Bakit? Ano bang ginawa ko sa'yo, diba? May mga ganun talaga eh. And sobrang lakas po daw ng dating nitong kantan to kapag kinakanta. And ng AGs. Ayan. So, ikaw, ka-vibes, nakanta mo na ba yan sa video, okay? Napabakit ka na ba sa mga video, okay? Or sa inyong inuman? O, diba? Isa sa mga maganda kinakanta to kapag nagiinuman eh, mga magbabarkada, ang mga magkakaibigan, si nakumarit, si kumpare. Ayan. Ka-vibes, ha? Nag-enjoy ka pa sa tugtugan natin dito sa OPM Vibe. Kamusta ka naman dyan? Oo, nakakain ka na ba ng bacon? World Bacon Day daw today, eh. Kaya dapat, ha? Di naman. It's okay kung ikaw ay kagigising lang. Oo. Dahil nga, gumimik na naman kagabi. Eto lang yan, ka-vibes. Siyempre, dahil nga po, aba, fair month na. Nagsimula na po ang countdown sa Kapaskuhan. Pero ka-vibes, kung ikaw ay isang DJ, ano yung unang kanta na patutugtugin mo at bakit? Oh, ako din, may bakit din ako. Sabi ni Freddy Abaygar, Cathy G, for 1 hour, I'm a DJ. Patutugtugin ko yung mga hit song ng banda dati like E-Heads, River Maya, Shackle. And kasi kakamiss yung libreng concert sa school nung hindi pa sila sikat batang 90s year. Totoo naman, alam nyo, sa mga school, bumupunta sila, bumibisita sila doon and they give free concert, diba? Or sometimes, hindi naman, pero alam mo yung for charity, yung mga ganyan, para lang din magpapakilala sila. Thank you, Freddy Abaygar and Joel Harkio II. Cathy G, ako, classic Christmas OPM songs. Eh, talaga naman, no? Narinig na nga natin si Jose Marichan, eh. Kumbaga, parang nag-i-intro na, eh. Last week pa lang ng August, umi-intro na siya, eh. Hanggang sa nabuo na po siya nung September 1. Ayan. Of course, Christmas in Our Hearts, Jose Marie Tran. At Pasko ang Damdamin by Freddy Aguilar. And Modern Christmas, Christmas Rush. Ayan, ha. Thank you, Joel and si William. Ako naman, Cathy G, yung Apo Hiking Society since birth month na rin. Ayan, marami nag-aantay ng mga kantang pang Christmas. Kasi iba talaga. Aminin niyo ako, ha, nung narinig ko yung Christmas song, nung pagtungtong po ng birth month na nasa mall ka, iba yung feel, di ba? Hindi ko alam kung ako lang ba to or kapag naririnig natin yung mga Christmas song, parang may kurot, parang may touch na ang unexplainable feeling na parang ang sarap sa pakiramdam na magaan, di ba? Ayan, and of course, si Leigh Garcia, thank you William Martel, happy Saturday, Cathy G, lagi mong tatandaan by Parokya, yan po. Shout out sa mga taga Buyak Industries, Antipolo Rizal, kamusta po kayo dyan sa Antipolo, ka-vibes? I hope nag-enjoy po kayo sa ating tugtugan. And of course, Kasinsian, Edwin Enriquez, and Asel. Good morning, Ate Kat. Ako po yung Salamat by The Dawn. Always thankful lang po. Tama naman. Let's always be thankful. Uy, lagi tayong magpasalamat at lagi tayong maging mabait. Ngayon nga po, sineselebrate or commemorate natin. Ano nangyari, Kati G? Tang twister. O, commemorate natin ito pong kabutihan ni Saint Teresa. Ayan, si Mother Teresa. Diba yung kanyang pagiging mabuting tao, pagtulong sa may hirap at pagtulong sa may sakit na walang inaantay na kapalit. O, diba? Dapat lagi din tayong ganyan, ka-vibes. Anyways, ka-vibes, marami pa po mga OPM songs sa inyo pong maririnig. Kaya naman, dyan ka lang. Huwag kang bibitiw. Tutok lang po dito sa OPM Live with me, Kathy G. Sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, ka-vibes. Ang lupet.
1: OPM Vibe.
2: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: Rodel Naval with Lumayu Ka Man Sa Akin, Ka-Vibes, 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes. Ang lupet, and you're still listening dito po sa OPM 5. Of course, kasama niyo pa rin po ako, Cathy G. Ngayon pong araw po ng Sabado. Ayan, maulan na Saturday po sa inyong lahat pa rin. Ang lamig ng panahon, diba? Ang sarap matulog. Oo, ang sarap nung ang lamig-lamig tapos nakadoble-doble yung suot mo at yung kumot mo. O, diba? Tapos maya-maya maikinitan ka na. Anyways, kayan ha, lumayo ka man sa akin, Rodel Naval. Ayan, yan po ay kanta tungkol sa isang taong iniwan ng kanyang minamahal pero hindi nagbago yung kanyang pagmamahal na kahit lumayo ka na, still andito pa rin ako. Ayan po ha, yung song na yan na Lumayo Ka Man Sa Akin, Filipino adaptation po yan ng Japanese song na Single Again ni Mariah Takeuchi na unang ni-record po noong 18 or 1989. Ayan, kaya if you're familiar with yung Japanese city pop, yun yung pakiramdam nitong while listening to that song, yung Lumayo Ka Man Sa Akin. And of course, back to back with Ikaw Pa Rin by Ted Ito, yan naman po, ay Tagalog din. Adaptation naman po ha, ng Saigono Iwaki ni Hideaka Tokunaga. Ayan. Lumabas din po yan noong 1989 at naging napakalaking hit po sa Pilipinas yung Tagalog version ni Ted Ito noong early 90s. Yung Saigono Iwaki. Ayan. So yan po yun, yung Tagalog version and credited to, of course, none other than Mr. Veni Saturno. Ang dami mga Japanese version, ano? Ang mga Japanese adaptation, yung mga inadapt natin at tinagalog. O, di ba? Magaganda rin pala. Magaganda rin yung mga Japanese songs na hindi lang natin naiintindihan kung minsan. Actually, there's a lot of, alam mo yung mga magagandang kanta from other countries na syempre ang hirap intindihin kung minsan. So, mas maganda pa rin tangkilikin ang sariling atin. Ayan, ha? And, of course, yan nga po ang mga story behind those songs sa inyo pong na napakinggan. Alam niyo po ba yung connection, yung Japanese connection, ang yung kanta niyan. Ito nga po yung sumikat kay Ted Ito at lumalabas po yung Ikaw Pa Rin as a monster hit. Grabe ha, yung isinikat nito, itong kantan to. And kabilang din po also sa version na yan, yung kay Ivy Violan na may Japanese din. So yun po yun, magkakasama po sila. Ayan. And Ka-Vibes, I hope nag-enjoy kayo sa ating puntugtugan. Kamusta naman po mga ka-vibes po natin? Nandyan po sa 102.3 Bacolo, di mga nakikinig po dyan. And of course, sa 102.3 Baguio, Spillover La Union. At ganun din dyan sa 97.5 Jensen. To Miss Janet, na hanggang gabi nakikinig po ng 92.3. Salamat ha, ay ng 97.5. Ayan, ng FMR. Thank you so much, ka-vibes, sa inyo pong walang sawang pakikinig at pagsusubaybay. And of course, sabi ko nga, kung ikaw ay isang DJ, anong unang kanta, ka-vibes, ang patutugtugin mo? Sabi ni Jimson Rigby, Cathy G, good morning. Shout out sa anak ko, si Thea Nicole Rigby, listening right now sa tugtugan ng ka-vibes. And happy Saturday and more power, Cathy G. The best ang Pasko ng Pilipino. Totoo naman yan. Diba? Ang Pasko ng Pilipino, pagtungtong pa lang ng Vermont, siguradong Pasko na until February. O, diba? And Joe Sardna, hello to you. Maulan na umaga, Cathy G, by Jeremiah. Miss Altesa, sabi niya, Cathy G, ako una patutugtugin ko, Nais Ko by Rodel Naval. At ikaw ang tangi kong iniibig. O, talaga lang, Miss Altesa, ha? Wala na iba, ha? For me, kay Ganda ng Ating Musika by Haji Alejandro. Oo naman, diba? Kapag yan palang ang intro song mo, kay Ganda ng kay Ganda rin ng Umaga mo, kay Ganda ng Buong Araw. Miss, thank you, Miss Sari Lerma. Alex Magidam, good morning. Morning to you. On air ka na po. Yes, thank you so much sa pagsubaybay sa aking programa. And Jared Kimishano also. And Kikai. Ayan. And Juan Miguel Gamutia. Maaalala ko ang tugtog na ito sa piling... Beer! Yes, actually. One of the nicest song din po yung kanta ng Itchy Worms na yan na ang beer na to. Oh, pero syempre, maulan ka vibes. Sabi nila, Cathy G, masarap mag-inom. Okay lang namang uminom, basta drink moderately ka vibes. At ilagay po sa chan at huwag kung saan-saan nilalagay, lalo na sa ulo. Ha? Nang hindi ka nagiging inglesero't inglesera. Nang hindi mo na ibubulgar ang lahat. Oo, di ba? Sabi nila, kapag nalalasing ka, lahat na lang nasasabi mo eh. Nakukwento mo eh. Oo, tapos nagiging foreigner ka ka, nagiging English speaking ka. Oh. Okay lang naman, dahil weekend naman. But yun nga, again, drink moderately, ka-vibes ha. And today, ka-vibes, dahil nga po, asin ko po ngayon, it's the 5th day of the month of September. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang International Day of Charity. Ayan, let's give charity. Sabi nga, a simple na tulong ay napakalaking impact po niyan sa tao. Diba? Yung simpleng pagtulong lang sa kanya, kung nahihirapan siya dun sa kanyang ginagawa, diba? Baka naman pwede. Or kung meron ka dyang extra, baka naman din pwede. But then, kidding aside, yan po, International Day of Charity, ayan, small or big money po yan, or time, as long as mula po sa puso ang inyong pagtulong, wala pong ano yung pag-uumapaw na saya ang hatid po niyan sa taong binibigyan po natin. Ayan. Anyways, ka-vibes, happy happy birthday sa lahat po ng mga may birthdays today to my sister-in-law, Queena. Happy birthday to you. And of course, happy birthday to my cousin, Asel Enriquez. Happy birthday, Asel. So, san ba celebration? Ikaw, ka-vibes, birthday mo ba today? Happy birthday to you. And ka-vibes, tuloy po ang tugtugan dito sa OPM Vibe. Kaya dyan ka lang. Huwag ka bibitiyo. Kasama niyo po ako, Kathy G, dito lang sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet, 1027 na po.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS
3: OPM Vibe.
4: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR,
5: ang iyong ka-vibes sa soundtrip.
6: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet, Nia Colors with Kasalanan Ko Ba? Kasalanan ko ba, Ka-Vibes, kung minamahal kita? Hindi. Kasalanan ko ba, Nia Colors? Ayan po, ay sinulat po niya Jimmy Antiforda. And ipoy, according sa Philippine Association of Record Industry, itong listahan po ni Jimmy Antiforda, isa po ito sa mga kilalang composer and of course ang Nia Colors as the artist na kumanta po ng Best Produced Record of the Year at the 2000 Awit Awards. Ito pong kinanta na po na to ng Nia Colors na Kasalanan Ko Ba. Ayan na. Original 1988 to 1992 po tumakbo itong kanta na to. And it was produced nga po for their 1999 compilation under the album Emerge. Ayan, the best of Nia Colors. Ayan, until now, makikita natin, di ba, may mga concerts, itong Nia Colors na, alam mo yun, iba talaga eh. Napaka-nostalgic and every time na naririnig natin yung mga ganong awitin. And of course, back-to-back po yan with none other than Mr. The Concert King, Mr. Martin Rivera, yan pong Be My Lady. Ito talaga, kadalasang naririnig natin, no? Kinakanta to sa mga video okay, di ba? Ito yung mga pambato, mga piece for video okay or karaoke or actually, even pambato to sa mga amateur singing contest, di ba? Be My Lady. And of course, sang by none other than nga po si Martin Rivera. And under po yan, syempre, yung kanya pong pangalan, Be My Lady, ay sobrang isa po sa mga sumikat po yan. And one of those writer nga po, na syempre, none other than then, Benny Saturno. Ito po yung major breakthrough nitong si Benny Saturno bilang songwriter, ha. Dito po sa kanyang ginawa na po, na kanta na to na Be My Lady. Ayan. And siyempre, dun sa kanta po, from the title itself, itungkol po to sa isang lalaking nagmamahal sa babaeng nasaktan from the past. So, sabi niya, baka pwedeng ako na lang ang maging, ano mo, ikaw na lang ang maging babaeng minamahal ko. Be my lady, come to me and take my hand. O, diba? And be my lady. Anyways, Ka-Vibes, ikaw, ano pa ba? Nag-enjoy ka ba sa ating tugtugin, Ka-Vibes? Ano ba sa tingin mo kung ikaw ay isang DJ? Ano ba ang number one song na ipi-play mo? Yung unang kanta. At bakit? Hello muna. Siyempre, Kathy G. Hello kay Alex Magidam. Ayan, pa-shoutout naman po sa Trobang B9. Tagay na. Oh, ang aga ha. Aga ng Tagay. Ganon din po sa mga ka-vibes po natin na nandiyan sa Sunog Baga dyan sa Pasay. Naku, mag-iingat po. Huwag masyadong inom ng inamang aga-aga. Kumain muna, ha? Chulda Maynug po. Good morning, Kathy G. Nakikinig po ako sa inyong umaga. Ayan, thank you so much. And also to Rolly Halihali. Ayan, hello. Maraming salamat po sa inyo pong walang sawang pagtutok at pakikinig. And this one, ang sabi niya, Kathy G., nag-e-enjoy po ako, sabi ni Jess Escalona Bax. Regards sa all Ka-Vibes from Cebu. Kamusta po kayo dyan? Kamusta naman ang chorizo de Cebu? Lechon Cebu. Ayan, sa karkar. Ang sarap. Oo. You Are to Me by Martin Rivera. Sige, yan po yung una niya daw natutugtugin. Ayan, Juan Miguel. And sa lahat pa rin po ng mga nakatutok Ka-Vibes, Jan Andrew Habagat from Brisbane, Australia. Hello sa inyo dyan sa Brisbane. Hello, mate. Ka-Vibes, tanghalian time is coming na. Kaya naman isip-isip na po kayo na masarap na tanghalian dahil nga po maulan na naman. Masarap ang may sabaw. Masarap ang bulalo. Masarap ang sinigang. Masarap ang tinola. Ano pa ba ang masarap? Nako, basta syempre luto ni nanay. Masarap yan, Ka-Vibes. At masarap din pong mag-sound trip. Kasama po ako dito sa OPM Vibe. Kaya dyan ka lang, Ka-Vibes. At tumutok dito po sa 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-Vibes, ang lupet. Oras po natin. 10:55 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS
3: OPM Vibe.
4: Ang lupet.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag glow up.
7: May

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: Thank you, Mr. Jose Marichan. Feeling ko kinakanta sa akin ni Jose Marichan to eh. Beautiful girl, and every time I hear this song, alam mo yon, parang pakiramdam ko, sa akin din i-dedicate niya. Oo, parang kinakanta niya ako, parang alam mo yon, naglalakad ka habang kumakanta siya, ang ganda-ganda mo. Beautiful girl, Jose Marichan. Alam niyo, ka-vibe, siyempre, sinasabi nila, ito daw, beautiful girl na to, ay may specific person. Dahil nga po, sinasabi nila, ito ay dedicated kay Gretchen Barreto. Pero hindi po totoo yun. Dahil ito po yan, naging title ng theme song na Beautiful Girl noong 1990 na film ni pinangunguna ni Gretchen Barreto. So that's the reason why na i-coconnect sa kanya itong kanta na to. Although, syempre, Miss Gretchen, talaga namang isa sa mga magagandang muka in show business. And according to Jose Marichan, fictional po itong beautiful girl na to. Isang binatang nakakita ng napakagandang babae from afar. Ayan. So yun yung kanta na kung bakit nabuo itong kantang Beautiful Girl. So pero sipin na lang natin, ayan po ay kanta para sa atin. Una pong nilabas yan ni Jose Marichan ng Beautiful Girl noong 1989 sa album niyang Constant Change. And yun nga po, sumunod na po yung movie na yan noong 1990 na ginamit as theme song or official soundtrack. And back-to-back with Everyday, Everyday Maganda Tayo, Everyday, sabi nga ni Agot Isidro. Ito naman po yung tungkol dun sa, alam mo yung magkasintahan, taong nagmamahalan na nagkahiwalay dahil sa distance. Diba? Kapag yung, lalo na yung mga OFWs po natin, mga ka-vibes po nating OFWs na nasa ibang bansa, Everyday, I always love you. Diba? Lagi natin iparamdam sa kanila kung gaano natin sila kamahal. Hindi hadlang yung distance para hindi nyo mahalin ang isa't isa. Mas lalo nyo nga dapat iparamdam sa kanila yung love, diba? Kasi malayo sila. Ayan po, that was composed by Mon Espia, ang dati pong vocalist-guitarist ng bandang Labuyo. Ayan, and ang kanya pong composer nga niyan. And of course, ito pong recording na po na to ni Agot Isidro noong 1990s ay nag-appear po sa kanyang single noong 1994 naman na discography. Ayan na, The Best of Agot Isidro's Compilation. So yan po ang mga storya pa rin behind those songs na inyo pong napapakinggan pa rin dito sa OPM Vibe. Ka-vibes! Ano na ba ang pinagkakaabalahan mo sa mga oras na to? Getting ready for lunch or having your early lunch? Dahil ikaw ay aalis. Naku, kung may pupuntahan ka, ka-vibes, mag-iingat ka po dahil pabugso-bugso po ang pagulan. Malakas po at syempre may mga pagbaha po in some areas. Kaya doble-triple pag-iingat po ang ating gawin, ka-vibes. And of course, habang kayo ay bumabiyahe or kung ano man ang inyong pinagkakaabalahan, nandyan kayo sa opisina, nandyan kayo. Syempre, sa inyong mga tindahan at syempre mga SG po natin dyan sa baba. Hello po sa inyong lahat. Smile ka naman dyan, ka-vibes. So, tuloy lang ang inyong pakikinig dito po sa OPM Vibe. Hello to Alexander Florentine, Kathy G, sana 20 puso ko. Hindi lang dalawa, 20 talaga, ha? Oo. Ayan, ha? Sa atin pong question for today, ikaw, ka-vibes, ano ba ang iyong tingin mo una mong ipiplay kung ikaw ay isang DJ? Ayan, the first song na ipiplay mo at bakit? And also, hello to Joe Sardna. Ayan, and to Roel Villoria. Kathy G, ako ay ipiplay ko po Kumusta Ka by Ray Valera. Ayan. And Walang Iba Naman by Ezra Band at Ikaw Lang by Chad Borja ni Andrew Janabagat. Miss Sari Lerma, hello po sa inyo. Edwin Bohols Montenegro, hello sa inyong lahat. Thank you so much for tuning in. Ka-vibe, 0927-384-8639. And bisitahin nyo rin po ang aming mga social media platforms, Facebook, YouTube, IG, TikTok, Twitter, and Spotify. Ito po si Kathy G at ito ang OPM Vibe dito lang sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes, ang lupet.
1: OPM Vibe.
2: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: La Mie Saison with Feel My Heart Aches and... What a beautiful song na sobrang nakakalungkod. Alam niyo po ba na isa ito sa pinakamapait na 90s OPM heartbreak song, pero ang sakit niya ay hindi dahil dun sa dramatic breakup ka-vibes ha. Ayan, ito po ay dahil mas masakit kasi iniwan siya nung taong nangakong hindi siya iiwan. Ay, di ba? May mga taong ganyan eh. Promise di kita iiwan. Promise dito lang ako. Pero yung promise na yon ay hindi natupad dahil siya po'y iniwan. And original and popularized version by Ella Mae Saison. At lumabas po yan doon sa The Best of Ella Mae Saison na inilabas po noong 1996. And of course, yan po'y sinulat ni Venny Saturno and Tito Kayamada. Ayan, again nga po, yung story na yan tungkol po sa isang tao na pinangakuan na hindi siya iiwan, pero ang masakit, yun po, yung pinangako ay hindi po natupad. And back-to-back po yan with Leaving Yesterday Behind by Kino. Isa rin po ito sa pinaka-healing naman. Kung isa yung pinaka-masakit, yung narinig natin Till My Heart Aches and ni Ella Mae. Ito namang kanta po ni Kino na Leaving Yesterday Behind. Ito po yung isa sa pinaka-healing na OPM songs noong 80s. Hindi siya ordinary breakup song na puno ng namimiss niya, nasaktan. Ito ay theme song ng pagpili, ng pag-move on after a painful relationship. Diba? Eh, kapag tayo po ay nag-dwell masyado dun sa pagkakaiwan sa atin, hindi tayo mag-move on, eh tayo rin naman po'y mahihirapan, diba? So, inilabas po yung kanta niya ni Kino noong July 21, 1986 sa kanya pong album na EP na Leaving Yesterday Behind under songwriter na si Joy Oreta habang si Dante Trinidad ang nag-arrange po niyan. So, dapat Leaving Yesterday Behind, lahat po ng mga hindi maganda nangyari from the past, iwan nyo na po doon at magsimula ulit. Ayan, katulad na lang po ng mga problemang dumaan sa ating buhay, iwan mo na yan ka-vibes and start new. Harapin ang bukas ng puno ng pag-asa. Ka-vibes, thank you ka-vibes for keeping me company ngayon pong araw po ng Saturday. Ayan, at sa lahat din po ng mga nag-react at nagbigay po ng kanila po mga kasagutan sa ating question for today na kung ikaw nga po isang DJ, anong OPM song ang una mong patutugtugin at bakit? Siyempre, most of you guys, ang inyo pong sinagot ay siyempre ang Christmas song dahil nga po bare month na. Ayan, salamat po ha ka-vibes and magkarinigan po ulit tayo next Saturday dito po sa OPM 5. And of course, I'll be back on Monday. Love me, Cathy G. Alas 12 hanggang alas 3 naman ng hapon yan. Ka-vibes. So, enjoy the rest of the weekend, ka-vibes. At mag-iingat nga po tayo dahil po maulan. And you know, ka-vibes, bago ako mag-end, today we celebrate the National Cheese Pizza Day. Oh, ayan po. Sa mga pizza lovers dyan at mahilig po sa cheese. Ayan, ako, eto po. Ah. It's time for you to celebrate the National Cheese Pizza Day. Ang sarap, no? Ang sarap lang yung ganyan. Tamang chill with the family. Ayan, tamang bonding. Panonood ng movie. Or kung ano mang kwentuhan over pizza. O, diba? Anyways, ka-vibes, ang tabayanan po ang susunod na programang FRC Overload. Makakasama niyo po DJ Sigel and DJ Kaloy. Again, ako po si Cathy G at ito ang OPM Vibe dito lang sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes mo sa sound trip. Ang lupet. 11:49 na, ka-vibes.
1: OPM Vibe.
2: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.

0: ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
0: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka na vibes.
2: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Buntis ka na naman?
1: Ang lupet!
4: Oras natin mga ka-vibes, it's 12:02 na.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS!

0: FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang inyong ka-vibes sa Soundtrip 92.3 92.3 FMR.

0: FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Kayo ay nakikinig sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa soundtrip!
1: Ang lupet!
0: FM Radio, FRC, Folk, Rock, Country, FRC,
1: Ang lupet!

92.3 FMR Kavibes, ang lupet! Ito na naman po si DJ Sajel, ang tropa mong nakakabaliw kasama para naman po sa panibagong programang FRC Overload. Grabe ang hagod, mga ka-vibes. Nabitin ba kayo sa pangmalupitang sound tripan dito po sa FRC Overload? Huwag na huwag kayo mag-alala dahil magkakasama pa rin tayo at magkaka-sound tripan pa rin tayo hanggang alas 3 ng hapon. Whether you like it or not, ako pa rin po ang makakasama nyo. Ihatid ko po sa inyo ang mga chillax na rakrakan lalo na sa panahon ngayon, no, mga ka-vibes. Maulan, minsan aaraw, tapos minsan ulan. Ang gulo, parang si DJ Sajel. Pansin nyo ba yun, mga ka-vibes? Diba? Grabe yung panahon, diba? Paiba-iba. Minsan, kala mo, di mo na kailangan ng payong. So, iiwan mo yung payong sa bahay. Ngayon, sa kalagitnaan ng biyahe, biglang umulan ng pagkalakas na. Ang malupit pa dun, sa sobrang lakas ng ulan, zero disability. Zero disability, diba? Kaya naman, mga ka-vibes, ang payo ko lang sa inyo, lagi nyo na lang dalhin yung payong sa bag nyo. Dalhin nyo na lang yan para just in case na umulan, naka-ready kayo. And kung umaraw man, at least meron kayong sandata para sa araw. Sandata, yan o. Espada ni Panday. Mga ka-vibes, again, ang FRC Overload po ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon. Kaya tatlong oras po tayo magbabaradagulan at magsasoundripan dito. And syempre, mga ka-vibes, para updated kayo lagi sa mga ganaps ng 92.3 FMR, baka naman po pwede i-follow at i-subscribe nyo po ang aming mga social media accounts sa 92.3 FMR Manila sa Facebook, IG, TikTok, ganun na rin po sa YouTube at ang aming X account. Yan lang po dapat ang X na pina-follow nyo at wala nang iba ba. Dahil pag pinalo nyo yung X nyo yun, lagot kayo sa mga jowa nyo. Dapat 92.3 FMR lang yung ex na mahal nyo, ha? Wala nang iba ba? Loko pala kayo. Sige na, mga ka-vibes. Hindi ko na kayo bibitinin sa pang malupitang sound tripan dito sa FRC Overload. Muli magbabalik si DJ Sajel. Walang lipatan ng radyo sa 92.3 FMR. Ka-vibes, ang lupet. Ang oras natin, mga ka-vibes, it's 12:23 na.

0: FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Good vibes. Sound trip.
1: Ang lupet.

92.3 FM Mark Vibes, ang lupit! Ito na naman po ang programang FRC Overload. Makakasama niyo pa rin po si DJ Sajol, ang tropa mong nakakabaliw kasama. At pansamantala muna natin hindi mapapakinggan si DJ Kaloy. Di ba, DJ Kaloy, kung nasaan ka man, sana'y masaya ka, sana'y mapayapa ang iyong kapiligiran, at sana'y lahat ng tao na nasa paligid mo ay napapasaya mo, o, di ba, rapper? Rapper yarn? Mga ka-vibes, ang napakinggan nyo po bago ako magsalita at manggulo sa buhay nyo ay Every Breath You Take ng The Police. Alam nyo ba, mga ka-vibes, di ba, ang sarap pakinggan nung Every Breath You Take na para siyang love song na pwede mo siyang i-dedicate para sa mahal mo sa buhay, dahil syempre ang napakamalumanay lang nung tono, pati yung message, di ba? Every breath you take, every move you make. Oh. Pero mga ka-vibes, alam nyo ba, nakabaliktaran sa iniisip ng maraming tao ang totoong meaning ng every breath you take, dahil ito daw ay isang obsessive stalker. Kalahan nyo yung mga ka-vibes, isa palang obsessive stalker ang lalaki o na gumaganap dito sa awitin na to, na parang may sinusundan siya. At ang sinusundan niya dito ay yung mahal niya sa buhay. So kumbaga para siyang obsessed masyado sa isang tao na ito. Mga ka-vibes, ang gumawa po ng kantang to ay si Sting. At isinulat niya po ito noong 1982 habang naghihiwalay sila ng kanyang unang asawa na si Frances Tomelty. Akalaan niyo yung mga ka-vibes, lahat naman siguro tayo, di ba? Pag kunwari, ay kakagaling lang natin sa breakup, di ba? Kaka-break nyo lang ng jowa mo, jowa cakes mo, jowa bells mo. Siyempre, natural lang naman yung kahit anong gawin ng taong nyo, ng mahal mo sa buhay, eh, susundan mo. Sa social media, isustok mo siya, titignan mo kung meron na ba siyang bagong kausap, kung meron na ba siyang bagong kalandian, kung meron na ba siyang bagong ini-story na meron siyang kasamang kumakain sa labas. Tapos iniinom niyo yung favorite coffee niyo, tapos ngayon ang kasama niya ibang tao na hindi na ikaw. Di ba, mga vibes, aminin niyo, panigurado kayo rin, nagawa niyo na rin yun once, mga ka-vibes, kapag nag-break up kayo ng jowa cakes mo, talagang mapapastok ka rin talaga sa kanya eh. At yan din ang ibig sabihin ng kantang Every Breath You Take ng The Police na sinulat ni Sting. Kaya naman, mga ka-vibes, pag ang jowa mo, sinabihan kayo na ang team song natin, Every Breath You Take. Oh, magtaka-taka ka kung bakit gusto mo yan. Ay, sino ba? Obsessed ka pa rin ba sa ex mo? O, di ba? Meron kayong, kahit wala si DJ Kaloy, meron pa kayong natutunan, pero natutunan nyo, kalukuan. Ay, mga ka-vibes, ha? Libring-libre lang pong magpa-shoutout dyan sa ating social media account sa 92.3 FMR Manila. At babasa-basahin ko po yan. Babasa-basahin, napaka-brami naman yan. Kaya naman, mga ka-vibes, speaking of babasahin, ito na nga, sabi ni ka-vibes Sari Lerma, good afternoon sa inyo, DJ Kaloy. At sa iyo, DJ Saja, napasaya mo araw ko kahapon. Maraming salamat, ka-vibes Sari Lerma, sa pagpunta. Ay, mga ka-vibes, ha, abangan nyo po ang ka-vibes sa Sound Trip every Friday po yan. Diyan po sa Eton Centris. Abangan nyo po yung mga DJs natin na nagja-jamming, kumakanta, na naninira ng araw nyo. Naninira ng eardrums nyo. Siyempre, every Friday yan, mga ka-vibes, ha. Every 6 PM. At abangan nyo po kung sino naman ang next na ka-vibes DJ na manggugulo ng hapon nyo dyan sa Eton Centris. At lagi-lagi po kayong sumuporta dyan, ha? Lalo na po yung FMR squad. Maraming salamat dahil lagi po kayong present doon. Kahit umuulan, bumabagyo, nandun kayo. Ganyan talaga ang mga ka-vibes natin. Kaya maraming salamat kay Laka Vibes Ari Lerma, si Lawrence Manipor, si William Mortel, si Wella. Wella. Oh, show me more. Maraming salamat talaga sa inyong lahat, ha. Sabi naman ni William Mortel, oh, gandang hapon ulit sa iyo, DJ Sajela, sa buong FMR squad na rin. Shoutout po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta po, no, sa 92.3 FMR. Ganun din po si Coats Everyday. Sabi niya, good afternoon, DJ Sajel. Blessed Saturday. And to all FMR DJs and FMR squad family. Maraming salamat din po kay Julda May Nugpo na nasa General Trias, Cavite po ngayon na nakikinig. O, shoutout po dyan sa Cavite, ha. Dyan po sa may south. No, ingat-ingat po kayo dyan. Maulan din po ba dyan? Mabagyo ba? Kasi po ba ang weather dyan? Comment lang po kayo dito para kakamustahin ko kayo at bibigyan ko kayo ng kiss na sobrang lalim. Ganun, no? Naamoy nyo ba? Amoy kape?
Kay John Vincent Sagrado, isang masaya at umuulang Sabado ng tanghali po, DJ Kaloy at DJ Sigel. Oh, Tanza Cavite rin, ha? Sararo, ang lakas pala natin dyan sa Tanza Cavite, ha? Maraming salamat sa pagsuporta nyo po dito sa 92.3 FMR at sa programang FRC Overload. Maya-maya mga ka-vibes, mag-shoutout-shoutout po ulit tayo. No? Mahaba-haba pa po ang ating oras at ang panahon para i-shoutout-shoutout ang mga ka-vibes natin dyan. Dahil syempre, ayoko nabibitin kayo sa malupitang sound-dripan, malupitang rakrakan na chillax dito sa programang FRC Overload. Kaya walang lipatan ng radyo, dito lang po kayo tumutok sa 92.3 FMR ka-vibes. Ang lupit ng oras, it's 12:54 na.

0: buntis ka na naman. Ang lupet!
1: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka na vibes.
0: Mismo!
1: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
0: Good mood siya! Ang lupet!
3: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
0: Ang lupet! Nux! Bagong ribbon na! Ang lupet!
1: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
0: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
4: Oras natin mga ka-vibes, it's 1 o'clock na.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: 93 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Mayroon kang ka-vibes sa soundtrack 92.3 FMR 92.3 FMR
1: Ganto! Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang inyong ka-vibes sa Sound Trip 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
0: Kayo ay nakikinig sa 92.3 FMR Ka-Vibes sa Sound Trip
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya
3: In fairness, nag-glow up

0: 90.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa sound trip!
1: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
3: Handa ka na ba sa mga malulupit na folk, rock at country music? Dahil sagot ka dyan ni DJ Sijel. Kaya lakasan na ang volume at makikanta tuwing Sabado, alas 12 ng tanggali. Best of folk, rock and country music sa 92.3 FMR. The Vibes sa Sound Trip.
2: Ang lupet! Ang lupet!
4: The Vibes! 92.3 FMR, Ka-Vibes, ang lupet! Mga Ka-Vibes, ako po muli si DJ Sajal, ang tropa mong nakakabaliw kasama para sa programang FRC Overload! Mga Ka-Vibes, pansamantala po muna natin hindi mapapakinggan ang napakalubit at napakapogi at napaka-awesome. Awesome! Na DJ Kaloy! DJ Kaloy, namimiss na kita. Namimiss ko na yung kagapuan mo. Namimiss ko na yung kacharmingan mo. Namimiss ko na yung amoy ng pagkain sa labas kada lalabas ako ng boot! Pero Ka-Vibes, ang sarap kaya makasama ng isang tao na yung foodie. Kumbaga, yung mahilig kumain, di ba? Anytime, anywhere, basta may pagkain, boom, laban kong laban. Yan ang gustuhan kong kapartner, si DJ Kaloy, dahil dyan. Alam mo yun, mga Ka-Vibes, kada lalabas ako ng boot, amoy cup noodles, minsan amoy siomay, minsan amoy manok, kaya nakakataka. Yan naman, DJ Kaloy, ha? Slayput ka lang dyan, ha? Babe, ha? Babe. Mga Ka-Vibes, ang kantang itinugtog ko before ako magsalita at manggulo sa buhay nyo ay Rosana ng Toto. Alam nyo ba, mga Ka-Vibes, ang kantang Rosana daw ay isang kanta ng pagsisisi. Ha? Pagsisisi daw sa kanyang nawalang mahal sa buhay. Kumbaga, nakipag-break itong lalaking to, tapos in the end, magsisisi rin siya. Ano ba naman? Ang rupo-rupok mo, kuya. Ganyan din ba kayo, mga Ka-Vibes? Natry nyo na ba makipaghiwalay sa inyong mahal sa buhay ng mga nakaraan? Tapos after a week, namimiss ko na yung amoy niya, namimiss ko na yung labi niya. Pag nakipag-break, makipag-break! Nigigil nyo ako! Hindi makikipag-break, tapos mamaya magpaparinig sa social media, I miss you, I wish you were here. Yan yung mensahe ng kantang Rosana pala ng Toto, mga Ka-Vibes. Ang pagsisisi na nakipag-break siya. Kanino? Kanino? Kanino nga ba? E di kay Rosana. Ang galing. Baliw lang yan, no? Wala eh. Tropa mo nakakabaliw sa mga. Eh, gito talaga. Kayo ba, mga Ka-Vibes? Anong reaction nyo dito sa kantang Rosana ng Toto? Makatarungan ba na siya yung unang nakipaghiwalay, pero in the end, siya rin pala yung unang makakamiss? Kasi kung ako yung babae, kung ako si Rosana, aba, sinaktan mo ako. The damage has been done. Bahala ka dyan magdusa. Bahala ka dyan lumuhod sa harap ko. Ikaw ang nakipaghiwalay. O diba, long hair ka, Rosana, long hair. Taas kami sa mga takarong mga Rosana dyan, ha? Kung ikaw ay isang Rosana, itaas ang inyong mga paa. At mag-comment sa ating social media account sa 92.3 FMR Manila. Mag-comment na po kayo dyan at mag-shoutout po tayo dyan. Speaking of shoutout, meron po nagme-message dito, ha. Grabe, kinilig ako kay DJ Pogi Alcacid. Sabi niya, DJ Sijel, ang boses mo pa lang talagang pogi na. Nakaka-inlove ka. I can't wait to be there. Thank you, DJ Pogi, ha. Alam ko nag-drive ka papunta dito. Oh, ito, nag-follow up ulit siya, oh. DJ Sijel, ako to si DJ Pogi. Dapat sa'yo yung pangalang Pogi kasi ikaw yung Pogi. Grabe ka naman, DJ Pogi. Grabe ka naman. Thank you, ha. Pero huwag mo naman masyadong malitin sarili mo, di ba? Parehas tayong Pogi, ika nga, di ba? O mga Ka-Vibes, ha, mag-shoutout po muna tayo dito sa ating social media account kay Star Razor. Wow, Razor. Good afternoon, Ka-Vibes. Hello, DJ Kaloy and DJ Sijel. Always listening here in Prenze, Lian, Batangas. Wow, maabot tayo sa Batangas. Shoutout po dyan, mga Batanggenyo.

sa biyahe, nasa kalagitnaan ng biyahe, kasama ang pamilya, di ba? Ingat-ingat po kayo dyan, huwag na huwag po kayo mag-close your eyes, tsaka tataas yung kamay, ha? Dapat yung kamay sa manibela, yung mata, nasa harap, at mag-drive lang maayos. Di ba? Napaka-obvious yung sinasabi ko pa. Anyway, mga ka-vibes, ayoko nang manggulo sa hapon nyo. Magbalik tugtugan po muna tayo dahil magbabalik ako si DJ Sajlo sa programang FRC Overload. Dito naman sa Danilo 2.3. Ang gulo ko! Ang gulo ko! Anyway, mga ka-vibes, sige na! Magbalik tugtugan na dahil ang malupitang soundtripan na susunod na ipiplay ko, I Don't Stop Believin' by Journey. Ingat-ingat po kayo dyan sa mga journey nyo today, mga ka-vibes. At lagi nyo tatandaan, and Don't Stop Believin'. Huwag kayong titigil sa paniniwala.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: Music Radio. FMR Favorite Music Radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
3: Next, pawis na pawis ha! Ang lupit!
2: Handa ka na ba sa mga malulupit na folk, rock at country music? Dahil sagot ka dyan ni DJ Sanjay! Kaya lakasan na ang volume at makikanta tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali. Best of folk, rock and country music sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupit!
2: 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupit!
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Handa ka na ba sa mga malulupit na folk, rock at country music? Dahil sagot ka dyan ni DJ Sijel! Kaya lakasan na ang volume at makikanta tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali. Best of folk, rock and country music sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet! Ang lupet!

0: 92.3 FM Arc of Vibes. Ang lupet! Nandito naman po si DJ Sigel, ang tropa mong nakakabalo kasama para sa programang FRC Overload. Nakakagulat ba? Ganyan talaga ang karisma ni DJ Sigel. Hindi pwedeng lalamya-lamya kay DJ Sigel dahil itong ay baliw na nangangagat. Mga ka-vibes, relate much ka rin ba sa kantang More Than Words ng bandang Extreme? Napak-extreme! Alam mo yung tipong puro lang siya dada, puro lang siya salita, I love you, pero walang gawa! Sinasabi, napagagandahin ang bansa, pero wala namang gawa! Sinasabing wala na rong baha, pero lahat lumalangoy sa baha. Kaya naman ka-vibes ang More Than Words, no? Para sa akin, hindi lang naman to tungkol sa pag-ibig. Pwede rin to sa kaibigan, sa mahal mo sa buhay, sa pamilya, o kaya sa pinag-utangan mo na sinabihan mo na magbabayad ka, pero wala namang aksyon. Kayo mga ka-vibes, may kwento rin ba kayong ganito? Yung napagsabihan kayo na, alam mo, ikaw lang yung nagpapatibok na puso ko, sapat na, ikaw lang sapat na, wala nung ibang iibigin pa, pero nasa dating app! Nanlalande! Namimigay ng kape sa ibang babae! Ano ba naman yan? Pero mga ka-vibes, pero mga ka-vibes, ano, minsan parang okay din na huwag ka na lang magsalita, huwag ka na lang magbigay ng mga pangako. Instead, idaan mo na lang sa action. Like for example, kahit di mo pa sabihin na namimiss kita, pero pinaglulutuan mo siya, binibilhan mo siya ng mga pagkain o kung ano man mga gusto niya, siguro naman enough na yon. Though, meron naman ako mga kakilalan tao na parang nahihirapan silang tanggapin yung pag-ibig ng partner nila na hindi masyadong madada. Guess nyo ba mga ka-vibes? Yung tipong mas gusto kasi nila yung words of affirmation eh, di ba? Na hindi lang puro gawa, dapat meron ding salita. Kasi minsan nakakamiss din daw yung parang kiligin ka na merong nag-I love you sa'yo, may nag-I miss you sa'yo. Kumbaga may nagbibigay sa'yo ng words of affirmation. Ikaw ba mga ka-vibes, ano bang mas trip nyo? Ibigay yung pagmamahal through actions or through words? Pero syempre, mas okay pa rin, tulad ni DJ Sigel, na both. Kasi ako, mapagmahal na ako sa salita, mapagmahal pa ako sa gawa. Alam ni Kabib Sari Lerma yan, ha? Si Kabib Sari Lerma lang ang makakapagpatunay na totoo. Ang pinagsasabi ko kahapon, ang sweet-sweet namin ni Kabib Sari dyan sa Eton Centris, ha? Inaakbayan ko yan, yayakapan ko yan. Nag-picture namin, ako, konti na lang, ramdam ko yung labi niya. Basta mga ka-vibes, ha, mabalik tayo sa ating topic. Ang mahalaga ay importante. Dito lang, ang mahalaga, iparamdam nyo pa rin sa taong mahal nyo yung words na sinasabi nyo sa kanya. For example, pag sinabi nyo, I love you, dapat mahalin mo talaga, hindi yung pinapaasa mo. Pag sinabing, iboboto nyo ako, pag binoto nyo ako, liligaya ang buhay nyo, paligayaan nyo talaga yung buhay ng mga bumoto. Hindi yung dedeko. Di ba? Yan ang kaganda loko, Ang dami mga napeperwisyo ngayon na lalo sa mga ka-vibes natin na dumadaan palagi sa NLEX. Panigurado, ang laking perwisyo pa rin po ng mga nangyari dyan, lalo na sa San Simon exit, no? Ang haba pa rin ng traffic, sobrang haba pa rin ng traffic dahil nga sa baha na nagaganap doon sa San Simon exit. Kaya naman mga ka-vibes, ha, next time huwag na huwag kasi kayo magpadada sa mga salita. Pag-aralan ng mabuti. Di ba? Ika nga ni ng bandang Extreme sa More Than Words, how easy it would be to show me how you feel. Di ba? Ang dali lang talaga sabihin eh, pero ang hirap gawin, kaya dapat mga ka-vibes, panindigan! Ibigigil niyo ako! Sige na mga ka-vibes, Magbalik tugtugan po muna tayo dahil magbabalik si DJ Sajra sa programang Best of Ever. See, dito pa rin po yan sa 92.3 FMR Ka-Vibes. Ang lupet, ang oras 2:20 na.
1: Ang kinis na niya.
2: In fairness, nag-glow.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: 92.3 FM Mark Vibes. Ang lupit, ako pa rin po si DJ Sigel, ang tropa mong nagkakabalo kasama para sa programang Best of Ever CA. Mga ka-vibes, pansamantala po muna hindi natin mapapakinggan ang ating Mr. Trivia Man si DJ Caloy, pero next Saturday po ay magkakarinigan po ulit tayo, kompletong-kompleto po ang squad. Mapapakinggan niyo pa rin po si DJ Sigel at syempre si DJ Caloy sa programang FRC Overload. Mga ka-vibes, abangan niyo po ang aming malupitang folk, rock and country music from 12 PM to 3 PM tuwing Sabado po yan. At syempre susundan po yan ni DJ Pogi Alcacid para sa programang Throwback Hits mula naman alas 3 hanggang alas 5 ng alas 6 ng hapon, di ba? Syempre susundan yan ni Ka Vibes sa DJ Kim Churba para sa programang Sessionista. So, parang nakakamiss din pang banggitin yung Sessionista. Sa mga ka-vibes natin dyan, huwag na huwag po kayong mag-aalala dahil syempre, tuloy-tuloy pa rin naman po ang malupitang soundtripan dito sa 92.3 FMR. Pero bago po ako mamaalam, ay mamaalam, bata pa. Gusto ko munang i-shout out lahat po ng mga nakikinig ngayon sa radyo sa 92.3 FMR. Diyan po sa palengke, mga vendor po dyan, mga security guards, mga takatak boys, mga jeepney drivers, mga UV Express drivers, ganoon na rin syempre yung mga pasahero nila dahil wala silang no choice kundi mapakinggan ako. Unless kung ganoon kayo ka-close kay kuyan driver na pwede nyo ipalipat yung radyo. Sige nga mga ka-vibes, papa-awkward ko yung sitwasyon nyo ha. Sa mga ka-vibes dyan na nasa loob ng UV Express, pwede nyo bang titigan si kuya driver? Titigan nyo nga dyan sa, ano, sa rear mirror, yung mata nyan. Tapos magtitigan nga kayo. Oh, yun, yun, ano, okay, kita ko siya. Mag-aabot siya ng bayad, oh. Oh, saan dyan papunta, ha? Kiyapo, oh, kiyapo, kiyapo daw. Tapos kuya driver, abutin mo, abutin mo. Yan, abutin mo, tama, tama. Yan, abutin mo yung bayad na yan. Sabay, hawak sa kanyang kamay. Pinapa-awkward yung sitwasyon eh, no? Medyo lang. Pero mga ka-vibes ha, ingat-ingat po kayong lahat, lalo, po, lalo na po sa mga nasa biyahe ngayon, lalo na ang panahon, medyo magulo, minsan umaaraw, umuulan, nagiging kalmado, tas uulan ulit. Make sure na meron na lang kayong baong mga payong para safe na safe pa rin talaga. Kahit umaraw man o umulan, magagamit nyo pa rin naman po yung mga payong na yan. At saka syempre, huwag nyo rin kalimutan na uminom ng vitamins dahil sa mga panahon ngayon, uso ang sakyat, ang sipon, ang ubo. Kaya ko sa inyo mga ka-vibes, lagi-lagi po kayo uminom ng vitamins at maraming maraming tubig. Huwag lang masasobra dahil baka malunod ko. Kung masaktuhan lang, 8 glasses a day, kasi apple a day, kasi the doctor away, ayan naman. Ba't kaya automatic yun, no? Pag nagsasabi ako ng 8 glasses a day, laging pumapasok ng apple. Eh kasi you're the apple of my eyes, lalo na kayo, ka-vibes Sari Lerma at John Vincent Sagrado, kayo yung mga apple of my eyes. Ang sige na mga ka-vibes, hindi ko na ulit kayo guguluhin sa hapon ninyo, magbalik tugtugan po muna tayo at next week, next Sabado, magkarinigan po ulit tayo sa programang FRC Overload. Ako pa rin po ang mga kasama nyo, si DJ Sajon and together with DJ Caloy sa 92.3 FMR, ka-vibes, ang lupit, walang lipatan ng radyo mga ka-vibes, na lang next Throwback Hits with DJ Pogiel Cassid.
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka ka-vibes.
4: Mismo!
3: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR ka-vibes!
5: Ah!

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo! 92.3 FMR Ka-vibes! Sa sound trip!
1: Ang lupet!

0: mga feel yun ng music from 80s and 90s. Kaya i-throwback na natin yan with DJ Pogi Alcacid sa Throwback Hits tuwing Sabado, alas 3 ng hapon sa 92.3 FMR. The vibe sa sound trip.
1: Ang lupet! Ang lupet!
2: The vibe.
3: Mga ka-vibes, oy, gandang hapon sa inyo lahat. Oy, oras natin na sa buong Pilipinas ngayong araw ng Sabado, 3:24 PM, at syempre welcome po sa ating programang Throwback Hits, kung saan tayo ay nagpapatugtog ng mga pangmalakasang 80s at 90s favorites nyo. Syempre di mawawala dyan sila Michael Jackson. Diba, andyan din sila. Sino ba yung si Jackson? DJ yun. Sarap! Ay, gandang hapon sa'yo. Ay, isa sa mga idol ko yan. Oo nga, promise. Noong taong 20, ano man taon yun, yung talagang sobrang tutok ako sa programa nito yung madaling araw. Diba? I'm sure lahat kayo mga ka-vibes, isa dyan sa mga napahanga at talagang napaabang sa kanya. No? Idol yan, no? Kala nyo. But anyway mga ka-vibes, kasama nyo ako syempre hanggang alas 6 ng gabi, DJ Pogi Alcacid, sa harap, likod at tagiliran ng inyong mga mikropono mga ka-vibes. Kaya samahan nyo na ako mga ka-vibes, okay? At syempre huwag di kalimutan na magbabalik po ang ating free hits throwback, kung saan meron tayong featured artist of the week at magpatutug tayo or magpapatutug tayo ng tatlong magkakasunod na kanta mula sa artist na yon. So kahapon ay the last week, dahil nga inulan tayo, tayo nakaderecho, eh hindi po natuloy, no? Pero this week itutuloy na natin mga ka-vibes. Syempre ang ating pinost sa DJ Pogi Alcacid na Facebook fanpage ay River Maya versus E-Heads or Eraser Heads. So ano ba? Isap mata ba? O gusto nyo eh, ano magandang itapat sa kisap mata? Huling albimbo, ayan. Ang hirap yan, no, ha? Ipantay kung ano ba. Sobrang pangmalakas ang dalawang banda na yan. So abangan nyo po mamaya mga ka-vibes, no? Alas 4 po ng hapon, ang ating 3 hits throwback featured artist of the week. Okay? Okay, sa mga ka-vibes natin dyan na mga nagme-merienda na, aba na paaga, penge naman, kahit konti lang, patusok naman sa inyong mga kikiang fishball, kwek-kwek, at kung ano-ano pa man dyan na pwedeng itusok. Basta huwag nyo lang tutusukin yung katabi nyo sa tagiliran, masama po yan. So dapat kayo mga ka-vibes eh, nag-e-enjoy, syempre kasama ng inyong pamilya at mga kabarkada, kaibigan, ngayong hapon na ito. In the meantime, balik, tutugan muna tayo sa ating programa. I-play na natin tong kanta mula kay Christina Milan. Kanyang awitin na Until I Get Over You. Siyempre dito lamang yan sa 92.3 FMR. Ka-vibes was a sound trip. Woke up to

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibes sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa sound trip. Ang lupit. Sakit naman ang kantang yan. Ganun ba talaga itong kantang to? Sino ba nag-design na to?
1: Ang lupit!
0: Ito yung syempre mga ka-vibes, di ba? Sabi ng Neo Colors dun, maybe it's wrong to say please love me too. Because I know you never do. Ibig sabihin, di kanya talaga love. Di na love. Di ba? May love siyang iba. Pero dahil love mo siya, ikaw yung nagmamakaawa na mahalin ka pabalik. Ang tawag doon, enriquestious love. Ay, ano ba? Sorry, English kasi. Basta yun na yun. Basta unrequested. Di ba? Ang sakit doon mga ka-vibes na ikaw mismo yung humihingi doon sa tao. Ha, sige na, palab naman ako. Parang inutong sila sa kanto, no? Ibilik na doon suka. Sige na, palab naman ako, kahit konti lang. Oh. Kinakailangan na 100%. Basta mabigay mo sa akin, konti lang. Ikaw ba mga ka-vibes? Ikaw, tanungin nga kita. Ikaw ang nakikinig ngayon natin, kuya. Usap nga tayo saglit lang. Ikaw ba? Kaya mo ba na hingin ang pag-ibig sa isang tao kahit hindi pantay doon sa gusto mong ibigay sa kanya? Kumbaga, parang tayo gusto natin 100%, di ba? Todo bigay, di ba? Walang tira. Gusto natin buhos. Parang yung ulan last week, di ba? Pero ngayon mga ka-vibes, ang tanong, handa ka ba na kahit 100% lang o 100% ibigay mo ay babalik sa'yo 30 lang, ganun. Di ba lang yun 50, no? 30% lang. Kaya mo ba? Pero ang ano nun, ang win nun para sa'yo, at least love ka niya, di ba? Pero hindi niya kaibalik yung buo. So, nag-uusap na, napapaisip si kuya, parang ayoko. Parang ang pangit naman sa feeling nun, no? Na hindi pantay. Hindi kaya ibigay. Kaya gusto natin, pantay lahat. Anyway, gusto niyo pantay? Ito. Dibigyan ko kayo mga kamay sa maya ng alas 4 ng ating 3 hits throwback featured artist of the week. Uy, abangan nyo to ha. River Maya versus Eli Bendias Razorheads. So paano nga ba tayo nag-come up kung sino magiging featured artist of the week? Eh dahil po yan sa inyong mga kinoment kung sino ba yung trip nyo sa dalawa. So sa page ko na pinost ko last week pa, medyo nakakarami siya. Hint? Start siya noong 1993. Ayan. Sa mga magagaling dyan, no? Ng mga favorite artist na mga fan na fan. Nagsimula sila noong 1993. Pero nagkaroon sila ng talagang spotlight. Yung talagang umusbong ang kailang karera sa musika sa larangan ng OPM noong taong 1994. Basta yun na yun. Mamaya na lang. So, pasabihin yung iba mga clue eh. Pero syempre mamaya mga ka-vibes, abangan nyo 4 p.m. sa ating 3 hits throwback featured artist of the week, kung saan mag-play tayo ng tatlong sunod-sunod na kanta magmula sa ating featured artist. In the meantime, muna yung mag-take them break. Balik ako mamaya mga ka-vibes ha, kaya abangan nyo lamang at mating nakatutok ito sa ating programang 92.3 Throwback hits! Yan mga ka-vibes. Hanggang alas 6 ng gabi. Siyempre dito lamang yan sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes mo sa sound trip. Ang lupit!
2: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupit!
2: Ito na ang inyong ka-vibes sa sound trip. 92.3

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong Ka-Vibes sa Soundtrip 92.3
3: 92.3 FMR

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS 92.3 FMR.
2: Favorite music radio.
1: Ka vibes.
3: Ang lupit.
4: Three hits throwback.
5: Best music.
6: I love the music.
4: Three hits throwback.
3: Ang lupit.
7: Vibes.
8: Ahoy mga ka-vibes! Oras natin ngayon, 4:23 PM. And now, eto na tayo sa ating programang Throwback Hits. At eto na, ipupush na natin ang ating 3 hits throwback, kung saan tayo po ay merong pagpipili ang Featured Artist of the Week na pinost natin sa DJ Pogi Alcacid Facebook page. At syempre, ang pinagpilian po natin ay ang bandang River Maya. At syempre, ang Eraserheads. At eto na, irekta na natin. So, sino nga ba ang nanalo? Drum roll, please.

0: So ito na nga mga ka-vibes, ang nanalo, syempre ang bandang River Maya. Mga ka-vibes, syempre hindi ba natin makakalimutan ang banda na to? Isa po yan mga ka-vibes na isa sa mga tinatawag nating pundasyon, yung foundation ng OPM noong taong 1994 nung nagsimula sila mga ka-vibes. At sila po yung talagang nag-raise ng roof ng 1990s Philippine Alternative Rock Explosion. Nga pala mga ka-vibes, no, kapag sinabi natin River Maya, syempre hindi pwede mawala si Bamboo Manyalak at yung mga bandang talagang iniisip ng mga tao no, na parang teka lang pare, Bamboo to ah. Di ba? Tsaka syempre mga ka-vibes, ano ba yung mga tugtugan yan? Yan, yung ulan. Actually mga ka-vibes, itong kantang ulan, no? Ito yung isa sa mga nirelease nila ng pinakauna nilang album na self-titled na River Maya. At syempre sinundan niya ng 214. At nung dumating naman yung taong 1996, aba, pasok na syempre dyan yung second album nilang Trip, kung saan meron tayong Kisap Mata, Himala. At noong 1997, syempre yung pangatlong album na nila to, yung Atomic Bomb, na meron tayong single na Hinahanap-hanap Kita. Yun, no? Syempre Rico Blanco, Perf De Castro, Mike Elgar, sino pa ba? Yan, sila Mark Escueta, syempre si Nathan Azarcon, Kakoy Legaspi, tsaka si Jeff Sergio. Dami, no? Pero mga ka-vibes, kayo ba kapag kayo ay food trip tuloy, nagugutom na ako. Sound trip! Nang River Maya, kayo ba ano ba yung pinakagusto nyo sa bandang to? But anyway mga ka-vibes, push na tayo sa ating 3 hits throwback. Tatlong sunod-sunod na kanta sa ating featured artist of the week. Siyan po, iyan po ang ating bandang River Maya.
1: 3 hits throwback.
2: Best music.
3: I love the music.
1: 3 hits throwback.
0: Siyempre, sisimulan natin. Na kaya ng kantang Kisap Mata. Kakabayos, ito po ang Throwback Hits kasama si DJ Pogi Alcacid. Dito lamang yan sa 92.3 FMR, favorite music radio. Kavibes mo sa soundtrip ang lupet.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet! Ang lupet!

92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa sound trip ang lupit. Mga vibes, yan po ang ating 3 hits throwback featured artist of the week. Nag-play tayo ng mga kanta nila, syempre. Yung mga kanta na talagang tumatak. Mga sumikat, parang actually kahit lahat nga ng mga nabanggit ko kanina, mayroon pang iba gusto ko i-play pero hindi pwede, tatlo lang eh. Anyway, mga kabay, syempre yung una natin na plinay natin kanina sa ating 3 hits throwback, syempre yung Kisap Mata. At sinunda naman yan syempre ng kantang 214. At syempre ang pantapos, ang awit ng kabataan.

0: At yan mga ka-vibes, ang ating 3 hits throwback featured artist of the week. Yan po ang River Maya. So abangan niyo po ulit next week mga ka-vibes ha. Kung ano naman yung ipag-ano natin. Anong Tagalog nun? Basta yun na yun. Yung pagtatapat natin ng mga artist mga ka-vibes, inyo pwede pagpilian. Pinapost po natin yan every Friday sa DJ Pogi Alcacid Facebook fanpage. At pwede kayo mag-comment kung sino ang gusto nyo na manalo doon sa ating pagpipilian. Anyway, sino ba itong nakakita ko sa TV? Parang kilala ko to ah. CSR ba to? But anyway, mamaya ako na yan check. Para sa PBA. But anyway mga ka-vibes, syempre oras natin 4:41 PM. Syempre ito po ang ating programang Throwback Hits. Dito lamang yan sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes mo sa sound trip. Ang lupit!
1: Three Hits Throwback.
2: Best music.
3: I love the music.
1: Three Hits Throwback.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibes sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet! Bida-bida ka na naman! Ang lupet!

92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa soundtrip. Ang lupit, mga ka-vibes! Christina Aguilera, kanyang awiting The Voice Within. Uy, 5:19 PM na. Sana nakapag-merienda na, or yung mga pa-uwi po galing sa mga pinuntahan, galing sa mall, o galing sa mga barkada, or may pinuntahan man dyan sa may palengke. E sana, safe po kayong makauwi ngayong hapon na ito. Oy, kasama niyo po ako mga ka-vibes ha, DJ Pogi Alcacid, para sa programang Throwback Hits dito lamang yan sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes po sa soundtrip.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka vibes. Sa sound trip.
1: Ang lupet.

0: Thanks. Ang lupet!
1: Pabili po!
2: Nako, nako, nako, wala!
3: Ate, di ko pa nga nasasabi yung bibiling ko eh.
2: Hindi, nawawala ang radyo ko.
3: Di na ako yan, ate ha. Pero kung gusto mong makinig sa pangmalakas ang tugtugan, makinig ka na sa 92.3 FM Radio Manila.
2: Ang kulit mong bata ka eh. Nawawala nga radyo ko eh.
3: Okay lang yan, te. Pwede yan sa cellphone. Search lang sa Google Play Store ang app na FM Radio Philippines. Tapos download.
2: Ayun! Pwede naman palang makinig sa radyo kahit walang radyo eh.
3: Pwedeng pwede, te. Sige, te. Isang candy. Tapos, pautang.
4: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
5: Mismo!
4: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
6: Ang

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo 92.3 FMR Ang iyong ka-vibes sa soundtrip
1: Ang lupet!

0: Malupit, saka may mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Ka-vibes.
4: Ang lupit!
2: Lakas maka-feel yun ng music from 80s and 90s. Kaya i-throwback na natin yan with DJ Pogi Alcacid sa Throwback Hits. Tuwing Sabado, alas 3 ng hapon sa 92.3 FMR. The vibe sa sound trip.
4: Ang lupet! Ang lupet!
3: The vibes.
5: Mga ka-vibes, ang oras natin ngayon, 5:47 PM na. At syempre, ito po ang ating programang Throwback Hits. Nakasama niyo po ang inyong guwapong DJ sa balat ng radyo. Syempre, DJ Pogi Alcacid, magmula alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi ngayong araw ng napakaulan at napakontrobersyal na Sabado. Alam nyo yan kung bakit! Pero anyway mga ka-vibes, bukod ban sa lahat ng ingay na nasa paligid natin, nasa telebisyon, nasa social media, at kung ano-ano pa man yan, mag-take breaks po kayo ha. Ibig sabihin, magpahinga naman po kayo sa mga nakikita nyo. Kasi naiintindihan ko po na sobrang, anong tawag nito? Sobrang init. Kumbaga parang hindi ka pwedeng makamiss ng kahit na anong tagpo sa inaabangan nating teleserye. Alam nyo na yan kung ano yan, di ba? Hindi ko pwede sabihin, pero mag-take days din kayo. Kasi alam nyo mga ka-vibes na sa sobrang makapagdamdamin or sobrang toxic na din na mga nakikita natin, eh mas maganda po yan para sa ating mental health. Ano? Na hindi lang po tayo puro galit, inis, ganon, tubig. Baha! Ano pa ba? Yung gas na naman tsaka yung diesel tataas next week. Di ba? Sabay-sabay na lang talaga. Hindi ko na alam kung saan tayo lulugar. Pero anyway, sana naging okay naman po kayo ngayong hapon na ito. Ay nga pala, bago natin na... Or bago tayo magpaalam sa ating programa, batilan natin ang ating mga ka-vibes na nakikinig ngayon. Siyempre ang ating FMR squad. Thank you so much! Hindi kayo nawala kung nasan man po ako. Siyempre, batiin natin sila Alteza Herrera Cido Cruz, sila Juan Miguel Gamocha, si William Mortel, si John Paul, Giovanni Ardales, nakikinig din, si Ate Coach Everyday. Ayan, hello po. At siyempre, si VP Sari. Ayan. Ano nga sa'yo, VP Sari? Si Mary Dulay, si Wela, si John Vincent Sagrado, si Gerard Michano. Ito si Regina Suwanko, sabi niya, pa-feature naman daw ang boy band next week, Westlife versus Boyzone. Aba! Excited ka na agad ate ha. Hindi pa nga nanatawa sa programa, pero titingnan natin yan kung maganda yung match up na yan ha. So abang-abang ka lang sa DJ Pogi Alcacid fanpage. O nga pala, kung ikaw naka-online ka ngayon or yung mga gusto mag-online, malamang-samalamang online ka, search mo lang sa Facebook ko. Sige na please! Like mo and follow mo na ako, DJ Pogi Alcacid. Sa lahat ng inyong social media, mga ka-vibes, follow nyo lang. Unti-unti, bumabangon ako at bumabate. Oo nga. Okay, anyway, si Randy Santisas din. Ito, babati do kay Jetro Romano. Ayan, nakikinig ngayon sa ating programa. Uy, maraming salamat, mga ka-vibes, for always listening sa lahat ng mga problema tuloy mga programa ng atin. Istasyon dito, syempre, sa 92.3. O siya, sige na. Ako yung papaalam ng mga ka-vibes at syempre magbabalik ang programang Throwback Hits next Saturday 3 PM to 6 PM at magbabalik po ako bukas naman yarn para sa ating programang Soundtrack ng Buhay Mo. Syempre alas 12 ng tanghali hanggang alas 5 ng hapon kung saan ikaw ang bida sa inyong mga requested songs at mga pabate sa inyong mga bahay, si tindahan, dyan sa jeep. Iba pa yung batiin si ate mo girl na nakikinig ngayon sa ating programa. Bukas yan mga ka-vibes, 12 PM hanggang 5 PM. O siya, sige na. Ako yung papaalam na at susunod syempre sa ating programa ang programang Sessionistas with DJ Kim Churva alas 6 ng gabi hanggang alas 10. So abangan nyo po ang ating featured artist ha sa ating programang Sessionistas. So ito na, iwan ko kayo ng isang kanta mula kay Leon Rimes. How do I live? You know? Hinga ka lang, te, para mabuhay ka. Sarap. Siya ba dito lamang yan sa ating istasyon, 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa soundtrip. Ang lupit!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong Ka-Vibes sa Soundtrip 92.3

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound dream. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, maki-jam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas.

0: 90.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa sound trip!
1: Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR ang iyong ka-vibes sa sound trip.
1: Ang lupet!
0: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, maki-jam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas! Sessionistas!
1: Ang lupet!
2: FMR, ka-vibes sa sound trip. Oras natin, mga ka-vibes, 6:24 ng gabi. Kaya naman isang maulan at malamig na gabi sa lahat ng ating mga ka-vibes all over the world, all over the Philippines, all over the world of the Philippines. Kamusta-kamusta sa naman ang gabi ng ating mga ka-vibes? Naku, kapag ganito yung panahon, no, ang sarap lang talagang magpahinga, ang sarap humiga, ang sarap humilata, 'di ba? Ang sarap lang talaga ng sa feeling na alam mo 'yon, parang finally makakapagpahinga ako. Parang sasabayan mo lang talaga yung panahon, no? Lalo na kapag malamig, ay ang sarap niyan talaga matulog. Hindi, sa totoo lang, 'di ba? Lalo na this Saturday, for sure ang ilan sa inyo eh talagang inilalaan ang weekend para makapagpahinga, makapag-recharge nang sa gayon. By Monday, abay ready na ready talaga ngayon. Or kayo sa bakbakan. O, diba? Sa bakbakan talaga, DJ Kim. Siyempre, para marami tayong energy para matapos yung mga task, yung mga gawain natin, mga deadlines and all, diba? At siyempre, gayon din sa ating mga ka-vibes na ngayon naman ay nakatutok habang nasa road trip. Ay, kamusta naman? Ay, kalma ka lang, ha? Oo, huwag ka masyadong mabilis sa pagmamaneho, ka-vibes. Gayon din sa inyong mga pasahero. Ayan, shout out. Good evening po sa lahat ng mga chuper. Gayon din sa mga tindera at tindero na nagtitinda ngayon sa oras na ito. Yung mga nakailang tawad na sa kanila. Kakaganda, kakapogi, no? Magbayad-bayad din pag may time, ha? Oo, wag si 1-2-3 lang. Wag daan sa ano, pa-compliment, ha? Hanap buhay din yan, mga te. Parang naalala ko lang din, no, may mga nagpo-post na grabe din yung mga ano, eh, no? Yung mga kaibigan mo, eh, no? Nagdenegosyo ka. Anong nangyari? Doon naman, friend, but close naman tayo? Libre na yan, di ba? Oy, teka lang. Ayan, ayan, no, nagne-negosyo, gusto kumita. O, supportahan mo na lang. O, ngayon, mag-share ka na lang, mag-post ka na lang din. Share mo yung mga post ng negosyo ng friend mo. Diba? Ganun tayo, supportahan. At syempre, gayon din, maganda-maganda gabi din sa lahat ng mga security guards. Mabuhay kayo. Diba? Simula umaga, tanghali, gabi, ano mga time zone nyo dyan. Time zone nyo dyan. Talagang gising na at gising pa rin yung mga yan. Ay, winawagayway ang kanilang mga batuti. At syempre naman, pagpatak ng 6 p.m. up until 10 p.m. mga ka-vibes, makakasama nyo na nga po ang chinitang Chica Dora Kim Churva. Para sa programang Sessionistas. Of course, ito na nga yung another Saturday night na jammingan natin, another session. At syempre, abangan ninyo ang ating special guest for tonight. Kaya naman mga ka-vibes, tuto ka lang. At of course, huwag nyo na rin kalimutan, i-follow kami sa lahat ng mga social media accounts natin. 92.3 FMR Manila. Mapa-Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, and Spotify. At huwag kayong aalis mga ka-vibes. Marami pa tayong pagchichikahan at marami pa kayong aabangan para sa programang Sessionistas. Kasama pa rin, once again, ang chinitang Chica Dora Kim Churva. Dito lang yan sa 92.3 FMR, ka-vibes sa sound. Oras natin mga ka-vibes, it's 6:28.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet!
0: Kayo ay nakikinig sa 92.3 FMR
2: Ka Vibes sa Soundtrip
1: Ang Lupet!

0: the vibes that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artists na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang Lupet!
0: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas!
2: Sessionistas!
1: Ang Lupet!

0: FMR, ka-vibes sa Sound Trip.
1: Ang lupet!
0: Oras natin mga ka-vibes, 6:43 ng gabi. Kamusta sa ang ating mga ka-vibes? Abay, syempre, bigyang bati muna natin lahat ng mga chuper na ngayon ay nakatutok sa programang Sessionistas.
2: Sessionistas.
0: Yes, kasama pa rin ang chinitang Chika Dora Kim Churba. Naku, yung shoutout natin si William Mortel. Oo, kasi ayoko namimiss niya ako eh. Grabe naman yun. Pati na rin sa FMR squad, no? Maraming salamat. Abay, kahapon, tama ba, Bien? Kahapon naganap ang ating ka-vibes mo dyan sa Sound Trip sa Eton Centris. Ayan, kasama si DJ Kiko Kalikot. Kaya maraming salamat po sa mga ka-vibes nating nakijam, nakikanta. Ayan, kasama ang makulit niyong tito sa radyo, si Kiko Kalikot. Sino kaya kinalikot na naman yung doon? Charete. At syempre, kasama rin si DJ Sigel and si DJ Jaja Banana. At balita ko ha, ikaw ha, yung presidente natin ng FMR squad na si Lawrence Manipor. Oo, ikaw, eh nakikanta ka rin pala. Oo, nakikanta, nakigulo ka nga rin daw dun eh. Charete. At syempre, of course, si Sari Lerma, huwag natin kalimutan yan. At ganyan din si Wella at si AJ. Shoutout sa inyo lahat. Maraming salamat sa suportang ibinibigay ninyo. Of course, sa inyong malupit na pinakikinggang radio station 92.3 FMR. Ngayon, kung ikaw ka-vibes na nakikinig ngayon, gusto mo lagi kang updated sa mga happenings, sumama ka na rin doon sa FMR squad. Oo, nangunguna na dyan sina Lauren, sina Sari, sina si JV, gayon din si AJ, at gayon din sila William Mortel at saka si Joff. Ayan. O diba, kabisado ko na yung mga pangalan nila. Alam ko rin kung sino-sino yung lagi napunta dito eh. Sabi nila, wala ba daw ano, pa-burger, pa-pizza? Abay, nagka-reklamo ka pa? Oo. Meron na nga kaming ano dyan, diba? Nakita mo na nga up and personal ang ating mga DJs. Yes, naks naman. At sana, sa mga susunod pa pong mga events ay makumpleto na ang ating FMR squad. At syempre, ngayong gabi,

naman mga ka-vibes, huwag ka mag-alala dahil kung ikaw ay talagang gusto mong maipakita ang talento mo, wow talento mo, eh makijamming ka sa atin dahil syempre maya-maya lamang makakasama na natin ang very very special guest natin. Aba, mula pa to sa ibang bansa, sinasabi ko sa inyo. Oo, parang ang ano siya eh, NBA player. Oy! Nagkakaroon na ng idea na, syempre kapag NBA player, ibig sabihin, di ba, matangkad! Tapos, aba malas, masingkit ang kanyang mata. Talaga namang maa-attract ang mga ka-vibes na naman natin nito. Abangan natin, of course, ang ating makakasama. Walang iba kundi si Sky Force. Dito lang yan sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip. Ang lupet! Oras natin mga ka-vibes, 6:46. And for our next song, How Can This Happen nga naman, sabi ni Simple Plan. Happy listening mga ka-vibes.

0: favorite music radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artists na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound dream. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, maki-jam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas! Sessionistas!
2: FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.

it, mga ka-vibes. My Sun, My Moon, and My Stars by Sky Force. Grabe. Ako parang nabuhayan ng nabuhayan yung mga nagre-relapse bigla, hindi ba? Ako maraming salamat, Sky Force. At syempre, mga ka-vibes, kung gusto ninyo, of course, mapakinggan at alamin ang kwento ng mga awitin ni Sky Force, naku, pumunta na kayo dahil tayo po ay naka-live sa ating Facebook and sa YouTube sa 92.3 FMR Manila. At kasama niyo pa rin ang Chinitang Chikadora, Kiel Churba. Dito lang yan sa 92.3 FMR, Kavibes sa Soundtrip. Oras natin, 7:25.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo 92.3 FMR
3: Ka Vibes
2: Sa Sound Trip
1: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artists na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, maki-jam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
0: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, maki-jam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas!

0: 92.3 FMR, Kavay sa Sound Trip. Ang lupet! Oras natin, 7:44 ng gabi. At syempre, kasama nyo pa rin ang Chinitang Chikadora, Kim Churabaa. At syempre, kasama pa rin natin the one and only Skyforce para sa kanyang susunod na awitin na
1: Ikaw pa rin! Ikaw pa rin!

0: Yes, Ikaw Pa Rin by Sky Force. Grabe naman yon. Talagang tago sa puso.
1: Oh yes, oh yes.
0: Nako, nakikita ko yung mga comments ng mga ka-vibes natin kani-kanina pa, no? Sina Sari Lerma, sina Julda from General Trias Cavite.
1: What's up?
0: Ang layo ah, nakarating dito. Parang ano lang eh, di ba? Sobrang natuwa sila sa iyong awitin na Ikaw Pa Rin.
1: Thank you so much
0: at
1: po.
0: At ngayon din si William Ortel, hindi natin pwedeng kalimutan yan. Si Andre Plaza Concepcion, si Tim Fruit Salad at The Walkout Gang. Gayon. Ang kulit eh, no? Kita mga pangalan.
1: So, yan, eh.
0: At ngayon din si Gerard Misiano. Pero ito na nga mga ka-vibes. Ito naman natin malalaman. Dahil after tayong haranahin ni Sky Force, aba dito natin malalaman kung gaano naman kabilis sa paggawa ng kanta itong si Sky Force para sa ating Bunot Challenge. Are you ready?
1: Ready!
0: Dahil ready ka na, eto na, bumunot ka na, baka bunutin pa ng iba yan. Tapos biglang, ay! Ano kaya yung nabunot niyan?
1: Nako,
0: nako, ano kaya yan? Ano ang
1: nabunot na mo?
0: Pag-ibig, para mabupot sa kanya lahat ng pag-ibig.
1: Yumauman ako, buhay pa ang pag-ibig ko sa'yo. Uy, wow!
0: Wow, yumauman ako, buhay pa rin ang pag-ibig ko sa'yo. Grabe naman yan.
1: Wow.
0: Sobrang matalinghagang salita naman yung mga
1: yumauman
0: ginamit nito.
1: Yumauman ako,
0: buhay pa rin ang pag-ibig ko sa'yo. Sobrang in love yata si Bian nung ginawa itong mga pabunot challenge natin.
1: Wow.
0: Kaya naman abangan natin yan para sa susunod na jamingan. Para magko-compose muna. Ayan si Sky Force. Bibigyan natin siya ng time, of course. Sa pagbabalik natin ay kakantahin na ni Sky Force ang kanyang nabunot. Okay, maraming salamat mga ka-vibes. Magbabalik pa rin ang Chinitang Chikadora, Kim Churaba, with Sky Force. Dito lang yan sa 92.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip.
2: Ang lupet!
0: Ang lupet! Oras natin is 7:51.
2: Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
3: 92.3 FMR Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
3: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artists na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound dream. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang Lupet!
0: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artists na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, maki-jam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas! Sessionistas!
1: Ang lupa!

0: FMR ka-vibes sa soundtrip. Oras natin mga ka-vibes, 8:19 ng gabi. At syempre isang maganda-maganda gabi pa rin sa lahat ng mga ka-vibes nating nakatutok sa programang
1: Sessionistas.
0: At syempre kasama pa rin ang chinitang Chikadora Kim Churba. At syempre kasama pa rin natin Skyforce.
2: What's up? Kasama ninyo ang chinitong
0: Musikero?
2: Musikero!
0: Asha, ito na nga, Skyforce. Ano ba ang nabunot mo para sa mga kaka-tune in lang nating mga ka-vibes?
2: Ang hirap dito, actually. Sobrang hirap. Yumaoman...
0: Parang sisiw lang to sa'yo, sir.
2: Hindi ko, wala kang maisip. Yumaoman ako, buhay pa rin ang pag-ibig ko sa'yo.
0: You know! Ready ka na ba para mapakinggan na namin ang inihanda mo? Kaya naman, let's hear it from Skyforce.
2: What's up? Rinig niyo ba yung guitar?
0: Ayan.
2: Yun. Di ko alam ah. Ang hirap eh, but try lang. Try lang. Medyo sad song to.
0: Kasi nga yuma.
2: Yuma, uy. Kahit maubos man ang rosas sa akin. Wait, isa pa. Sorry. Isa pa.
0: Take two.

0: Oh, sorry, sorry.
1: Okay, sige. Ang hirap. Kaya yan. Ang hirap kasi masakit eh. Masakit yung song eh.
0: Masakit, masakit.
1: So, dalag-dala mo din talaga.
0: Ang hirap.
1: Okay.

0: Yes.
1: O, di ba? Kinakabahan lang si Sky Force eh. Pero,
2: it's so hard.
1: Maganda ha? Hindi, actually, it's a sad song eh, di ba? Pero paano ka naman nag-start mag-come up dito sa ating Buna Challenge? Nauna ba ang lyrics, ang melody, or sabay?
0: Sabay-sabay siya.
1: Sabay.
0: Well, based kasi sa ano, sa lyrics na binigay, yung mauman ako buhay pa rin ang pag-ibig ko sa'yo.
1: Mm-hmm.
0: So, parang naisip ko, yung title ng song is Himlay.
1: Himlay.
0: Himlay.
1: Okay.
0: So like pag na kung na, di ko mapasok yung unang lyrics kasi kahit maubos man ang rosa sa aking tabi.
1: Mm-hmm.
0: So para kasing nandun siya sa kumbaga nasa
1: okay,
0: kabaong hanggang mm-hmm. kahit maubos man yon or sa
1: mm-hmm. huling sandali na yon.
0: Mm-hmm. Siya pa rin yung pipiliin. Tapos yung lyrics nga na ako'y maglalakbay sa iyong mundo. So kasi wala na ako sa mundong to, nandun na ako sa kabilang
1: mundo.
0: Sa mundo ng mga baliw, hindi joke lang.
1: Oy! Mahirap 'yun ah.
0: Hindi joke lang. So 'yun, parang dun ko naisip yung like, sige, try natin ganun, medyo sad and everything. Mm-hmm. Though kasi most naman talaga ng songs ko very sad. So mm-hmm.
1: So kahit papaano sige,
0: napasok na natin.
1: Napasok na relate eh, 'di ba? Yeah. Lalo na kung genre mo talaga yung mga sad songs.
0: Mga sad songs.
1: Makaparelapse ka, masasaktan ka. Pero grabe, no? Ang galing. Ilang minutes lang yun, di ba?
0: Yeah.
1: Ilang minutes lang yun, pero nakagawa agad si Skyforce ng ganon, kagandang music. Itutuloy yan.
0: Tuloy natin yan. Ituloy natin yan.
1: Abangan ninyo. I-release yan sa Spotify ni
0: Release
1: Skyforce.
0: Release natin next year.
1: Gusto ko yung ano, may pag ano eh. Tapos balik ka dito to promote that
0: yun,
1: single,
0: sige,
1: diba?
0: Sige.
1: Nako. Pero eto na nga, Skyforce. Kasi syempre, marami rin na mga nagtatanong na, syempre, minsan... Oy, iba yun. Kumbaga, syempre, may yung mga, yung song mo, mga sad songs, yeah. Iba yung mga genre mo, mapanakit, diba? So, sino ang naging ano naman na artist? Parang biggest influence sa music mo?
0: Well, first of all, ang una talaga nag-influence sa akin ng music is my dad.
1: Oh, so singer ang family.
0: Before okay, kasi well, nagbabanda din siya sa daddy ko. So, tapos siya din nagturo sa akin mag-gitara.
1: Mm-hmm.
0: Kaya yun, doon ako natuto mag-gitara and then doon ko na enhance yung, kumbaga, may talent pala ako sa music and making songs, writing songs. So, yun. Sa dad ko yung parang nag-start kung bakit ako nahiligan mag-music. And then when it comes to like artists na talagang pinapakinggan ko ever since.
1: Mm-hmm.
0: Ang favorite band ko talaga sa Pilipinas is Kamikaze.
1: Kamikaze.
0: Yeah, sila talaga.
1: Maganda rin talaga
0: ang favorite
1: mga...
0: song ko.
1: Like, anong favorite song mo ng Kamikaze?
0: Ah, Huling Sayaw.
1: Ay, oo.
0: Huling Sayaw. Yeah.
1: Mga sad song talaga mga trip mo, no?
0: Huling Sayaw.
1: Okay, kwento. And then?
0: And then, yun. Pero, but like, yung genre of music na parang napoportray ko, like, bagay sa akin na nagagawa ko recently is, if you know, ang naging inspiration ko is Lainey, tsaka Love. Yeah.
1: Oo.
0: Electropop, kumbaga. If you listen to my songs, medyo electropop siya. And then, recently, ang ngayon talagang sobrang, hindi naman ginagaya, but like, gusto ko yung mga, yung vibe ni Dionela.
1: Oo nga.
0: Kaya yung song ko na Diyosa Mamaya, medyo, kumbaga...
1: Medyo may pagka-Dionela.
0: Hindi siya medyo may pagka... Actually, malayo siya sa genre ni Dionela. But like, yung style niya of like doing English and then Tagalog na pinagsasama niya sa isang song, na incorporate ko dun sa Diyosa. Kaya medyo mamaya when you listen to my song Diyosa, which is not my latest single right now, Taglish talaga siya, which is ang naka-inspire sa akin dun si Dionela. Kaya siya talaga.
1: So, dream, ito naman ang susunod na tanong dyan. Since napag-uusapan na yung music influence naman sa'yo. So, sino ang mga dream mo makakollab? So, isa na yan sila, Dionela? Or may iba pa?
0: Beanie.
1: Really?
0: Yeah.
1: Totoo to? Okay, Beanie. Bakit Beanie?
0: Well, yung song ko na Diyosa. Kasi like, gusto ko talaga yun, like, kasi... Yung song ko na Diyosa, it's like empowering women, kumbaga. Tapos, technically it's a love song. Like, in love ako sa isang girl, para siyang Diyosa sa akin.
1: Mm-mm.
0: But at the same time, you're really like putting that girl or that woman to a pedestal.
1: Mm-mm.
0: Like, gusto ko like together with Beanie, mm-hmm, na talagang ano kami, like ma-duet namin yung song na yon, mm-hmm, kumbaga. In terms of that song, ah, mm-hmm, Diyos, ah, but like yun, one is Beanie and then also Dionella, who, yun, Dionella, gusto ko din siyang maka-jamming, tsaka yung Cup of Joe.
1: Oh, sobrang, Cup of Joe.
0: Sobrang ano ko sa kanila, inspired ako sa Cup of Joe. Very, mm-hmm, ano sila. Kasi nung nag-start talaga yung Cup of Joe, talagang pinagtatawanan sila, ganun. But they nag-level up sila, mm-hmm, so.
1: Kasi syempre yung music nila mas nakilala.
0: Yeah, actually nung nag-start yung Cup of Joe, mm-hmm, talagang malaki yung ano nila, yung kanilang naging struggles. Mm-hmm. Kasi nga like yung group nila very ano sila, like queer or like ganun. Mm-hmm. So naging parang ang hirap nung pagiging
1: nung market
0: nila.
1: Yes.
0: But napasok nila yung market, yes, na ganun.
1: Kasi through their music, yeah, through their talents, mm-hmm, diba? Mm-hmm.
0: But sa akin naman, like yung struggles ko sa music ngayon, sobrang like ako lahat gumagawa nung I produce my own songs, ako lahat sa music video, ako nagdi-direct, ako lahat gumagawa. I mean like iba yung struggle kasi like doing it and then like gusto mo sanang mapansin siya ng mga tao, mm-hmm, 'di ba? Kaya yun, siguro one is Cup of Joe na gusto ko ding maka-collab.
1: Yeah. When it comes to international naman, sino yung yung biggest influence and sino rin yung dream mo maka-collab? Biggest, malay mo naman.
0: International, pinaka-biggest influence ko talaga, Michael Jackson.
1: Oh, dami na nagsabi talaga niyan. Michael Jackson talaga.
0: He's the best.
1: Yes.
0: He is the best.
1: He is. Mm-hmm.
0: Mag-concert lang siya, I will go there kahit sa umuway pa siya.
1: Diba?
0: Yeah, Michael Jackson is really the performer that I really want to be actually.
1: Diba? Talaga, total package. Mm,
0: lalo na diba? When you watch the This Is It movie, kung paano niya talaga gustong maayos lahat.
1: Mm-mm.
0: Talagang hands-on talaga siya sa ginagawa niya.
1: Mm-mm.
0: Which is yun, Michael Jackson talaga yung pinaka-inspiration ko ever since. Lalo na yung song niya na ano, The Man in the Mirror. Yun talaga nag-inspire sa akin talaga. Sa, pursue talaga yung music that time.
1: Grabe, diba?
0: Yeah.
1: Ngayon, kinikilabutan nga ako eh, diba?
0: Yeah.
1: Nakakakilabot. Yeah. He's very, very talented. Kaya deserve niya talaga yung...
0: Iba
1: yung success, diba?
0: Yeah.
1: Na-achieve niya.
0: Iba yung level niya talaga.
1: Mm-mm.
0: In terms of makakollab naman, ang gusto ko makakollab si Snoop Dogg.
1: Snoop Dogg, meron ring... artist before dito sa Shanisas na yun din yung bakit gusto mong makakollab si Snoop Dogg?
0: Actually, at the same, nag-rap din naman talaga ako actually.
1: Mm-mm.
0: Yung genre ko sa music, sa mga, pag pinakinggan nyo lahat ng songs ko, sobrang diverse. Meron akong hip-hop, meron akong rock,
1: kumbaga
0: meron akong
1: lahat.
0: Everything. I tried everything. Oh! I tried everything. So, I also do rap.
1: Mm-hmm.
0: But like, ang angas siguro if like ako yung kumakanta ng chorus and then si Snoop Dogg yung gumagawa ng verses.
1: Mga bumibitaw ng mga ano, diba?
0: Saka sobrang idol ko si Snoop Dogg kasi like siya yung kumbaga lahat ginawa na niya eh.
1: Yes, so which is you're doing right now.
0: Tingnan mo, siya yung kumbaga tawag nga sa kanya yun eh. Side quest king.
1: Diba?
0: Side quest king siya eh. Like, isipin mo nakapag ano pa siya sa Olympics.
1: Mm-mm.
0: Siya yung nag-ano ng torch sa Olympics. Tapos nag-host siya ng ganito. Nasa WWE wrestling din siya.
1: Garabe.
0: Sa NFL, nandun din siya. Like, he's everywhere. Mm-hmm. Like,
1: diba?
0: Right?
1: So, parang yun, so, doon mo nakikita yung sarili mo.
0: Sana.
1: Dish. Like, syempre, keep on ano lang din.
0: Yeah, we're still pursuing, mm-hmm, like, you know.
1: Yes.
0: Kaya kung saan ako sumasali.
1: Kaya ako saan ka nakikita eh.
0: Yeah.
1: Diba? Magugulat na lang. May makikita ka agad pagbukas mo ng internet. Ha? Meron na naman ako ano?
0: Mm.
1: Meron na naman mga nababa sa akin.
0: May gusto ba ako salian eh? Sana makapasok ako doon.
1: Ah,
0: dating
1: okay.
0: Show din. Dating show.
1: Ah, dating show. Sige, abangan natin yan. Hindi na
0: natin
1: kung
0: makapasok tayo doon.
1: Hindi pa rin siya talaga tumitigil. Hindi. Kasi syempre ano lang naman yun. Mga stepping stone yan eh.
0: Yeah, diba? Stepping stone at the same time yung sa dating kasi technically, I'm actually like trying to find the one.
1: Mm-hmm. Pero syempre, since sabi mo, gusto mo talagang sumikat.
0: Gusto ko talaga sumikat. So, kasama na din yun.
1: Okay.
0: So, kumbaga, two birds with one stone.
1: Yun. Yep. Kaya ikaw ka, vibes, kung feeling mo katapusan mo na, naku, hindi pa.
0: Yeah.
1: Huwag kang mawawala ng pag-asa, di ba? Kahit anong edad mo yan, meron nga ako, di ba, meron din akong mga napapanood kasi sa mga talk show, di ba? If you cannot make it by 20s, you can make it by 30s. If you cannot make it by 30s, you can make it by 40s, yeah. Di ba? May mga ano talaga yan. Kung baka kanya-kanyang timeline lang din.
0: That's
1: yan.
0: That's true.
1: Di ba?
0: Si Jelly Roll. If you know Jelly Roll na ano, artist siya, 40s na siya talaga bago siya sumikat.
1: Diba? So, malay mo naman, diba? It's your time.
0: Or 30s yata, basta mga ganun.
1: Diba? So again, mga ka-vibes, huwag kang panghinaan ng loob. At mamaya, pagpapatuloy pa natin ang chikahan. Kaya naman, ka-vibes, abangan natin ang susunod na awitin ni Skyforce para sa atin. Nako, ito yung awitin na Hold Me Tight.
0: Hold
1: Is
0: me
1: this
0: tight.
1: Your original song?
0: Original son? Song din, or mm-hmm. Hold Me Tight.
1: Nako, mamaya alamin natin yung background ni Hold Me Tight. Mm. No? Kaya, dyan ka lang ka-vibes, ipagpapatuloy natin ang online chikahan. Siyempre, dito pa rin yan, sa 92.3 FMR, ka-vibes sa soundtrack.
2: Ang lupet!
1: Aras natin, 8:33.
2: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas!
3: Sessionistas!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
0: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artists na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, maki-jam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas! Sessionistas!
1: Ang lupet!
0: Sessionistas!
1: Ang lupet!
2: Kabay! 2.3 FMR Ka-Vibes sa Sound Trip. Ang lupet! Oras natin 8:56 ng gabi. At syempre, wag na nating patagalin pa dahil kasama pa rin natin Skyforce! Para sa kanyang awiting
3: Hold Me Tight.
2: Hold Me Tight. Mapapakapit ka talaga, Ka-Vibes. Yeah. Kaya naman, simulan na agad natin yan, Skyforce. Are you ready?
3: Ready!
2: Alright!

0: There you have it, mga ka-vibes. So, hold me tight by Skyforce. Grabe naman yun. Nako, sa oras na 9:02, mga ka-vibes. Marami pa tayong pag-uusapan. Marami tayong ganap for tonight. At syempre, another jammingan. Dahil mamaya, maririnig nyo rin na magja-jamming kami mamaya ni Skyforce.
1: Ay, oh?
0: Yes.
1: Hindi ko alam.
0: Nagulat siya.
1: Hindi ko alam.
0: Nagulat siya, di ba? Surprise!
1: Hello. Hello.
0: Kaya naman ka vibes, pag-iisipan muna namin kung ano yung i-jamming namin for tonight. Mag-rap? Ano ba? Tatumbling na lang kami dito. Kaya ako sa inyo mga ka vibes. Dumiretso na rin kayo sa ating live sa 92.3 FMR Manila. At magbabalik pa rin po ang programang Sessionistas. Kasama pa rin ang Chinitang Chikadora, Kim Churba. At syempre,
1: Skyforce!
0: Dito lang yan sa 92.3 FMR, ka-vibe sa soundtrip. Ang lupet!
2: Ang lupet!
0: Ang oras natin at 2 minuto makalipas ang alas 9 ng gabi.
3: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas!

0: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas! Sessionistas!
1: Point 3 FMR, The Vibes. Ang lupet!
2: Ang lupet!
1: Kasama pa rin ang chinita chikadora, Kim Cherva. And of course, Sky Force! Para sa awiting,
3: yes. Josa! This is my latest single. It's called Josa. Para sa mga indaw dyan, sa mga

0: Diyos! Ayan, available na yan sa lahat ng...
1: available on all digital music platforms on Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube. May music video na rin yan starring Miss Griselda Alvarez.
0: Yes!
1: Skyforce and Griselda Alvarez on YouTube. Just type Josa by Skyforce or at Skyforce Music PH. That's my handle. So, that's my handle everywhere. Mm-hmm. TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, X, at Skyforce Music PH.
0: Iisa lang, at yep. Skyforce.
1: At Skyforce Music PH. Listen to Josa, my latest single. Mm. Watch it.
0: Ano naman ang story nitong Josa?
1: Yun. So, yung nagawa ko, I actually went to the US for 2 years. Mm-hmm. I just came back here 3 months ago. Kakabalik ko lang talaga. So I went there I went there to work and also to explore and also to do some soul searching. Because like during 2024, yun yung parang nagda-doubt na ako sa sarili ko, like tutuloy ko ba by music? Gagawin ko pa ba to? Or like, try ko nga sa US muna. There's an opportunity there because...
0: tuloy lang.
1: Yeah, so try ko. Punta ako US. So I had a lot of experience and then during that time, meron akong kachat from the Philippines na sobrang gustong-gusto ko siya. Mm-hmm. Isa siyang dentista.
0: Ayun, match made in heaven!
1: Mag-ingat kayo sa mga dentista.
0: Uy, bakit may pag-ganon? Okay, sige. And then, kwento. Sige, gusto natin niya marinig, di ba?
1: Sila ay mga paasa. Hindi, joke.
0: Uy, garabi naman yun. Okay, anong nangyari dito kay Dayan, Filipina so, girl?
1: Well, syempre, when I went to the US, sobra. Actually, honestly, pagpunta ka sa ibang bansa, akala mo masaya, madaming pera, mag-travel and everything. But it's not, actually. Malungkot. Sobra.
0: Dahil namimiss mo yung
1: Namimiss mo yung family mo here, namimiss mo yung mga friends mo, mm-mm, yung buhay mo dito namimiss mo, yung lifestyle mo namimiss mo. Mm. And then iba kasi doon talagang when you go to a different country, maku-culture shock ka talaga. Iba talaga in terms of everything. Iba. Mm. As in iba. Nasanay kasi ako na like dito magala talaga ako. Technically social butterfly ako. I get to know a lot of people. And then doon sa napuntahan kong part sa US, tahimik, chill lang, countryside. So parang na-board ako and everything. And then malungkot. And then ang hirap maghanap ng love life doon. Kasi parang doon, medyo magugulo yung mga tao eh.
0: Parang people come and go. Parang
1: yeah,
0: ganun.
1: People kasi, come and go. That's true. In the US, like makikilala mo sila ngayon. But wala, I mean, hindi talaga kayo magkakaroon ng like relationship or something. Mm-hmm. It's just there.
0: Mm-hmm.
1: And then yun nga, may naka-chat nga ako from the Philippines, mm-hmm, na
0: LDR kayo.
1: LDR, naging
0: wow!
1: Intimate kami. Naging intimate kami. And at the same time, habang nag-uusap kami, nagawa ko yung song na Josa. Kasi na-inlove ako.
0: Because of her.
1: In-love ako sa kanya. Technically, in-love ako sa kanya. Kaso, sabi ko nga yung curse ko kanina pag nagawa ko ng song yung isang tao or babae.
0: Mm-hmm.
1: Yun na, maghihiwalay na kami.
0: No.
1: After a few weeks, yun na, naging cold na siya.
0: Ilang gaano katagal kayo nag-start?
1: Siguro we were like talking for like 3 or 4 months, mga ganun.
0: Mm.
1: Mga ilang buwan.
0: Okay.
1: Ilang buwan.
0: And then?
1: Hanggang sa nung nagawa ko na yung song, nawala na.
0: Nako.
1: Nagawala na.
0: Mm-mm. Baka ano mo lang, parang naiisip mo lang siya. Di ba minsan, mind over matter.
1: Probably.
0: Diba? So, kasi, pwedeng naiisip mo lang siya na baka mga nagkakataon lang siya.
1: Probably. Mm. Pero yun, nung nagawa ko na yung song, sabi ko, naku, mukhang maghihiwalay na kami. Nagawa ko na yung song eh. Like, ang ganda talaga nung song nung nagawa ko siya, sobrang proud na proud ako sa song na yun. Like,
0: mm-hmm, pinarinig mo sa kanya.
1: Pinarinig ko sa kanya.
0: Pinarinig mo. Mm-hmm.
1: Pinarinig ko sa mga friends ko, sa lahat. As in, that, like, I really love this song, sabi ko.
0: And you really love the person.
1: Yeah. Yeah, pero na-inspired din nga ako dun, kaya ko siya ginawa din. Partly, ginawa kong style yung parang kay Dionella. Yung kanyang marilag.
0: Narinig nga natin.
1: Mm-hmm. Yung marilag. Mm-hmm. Kasi diba taglish yun?
0: Mm-hmm.
1: Yung, your face is so different. Yung medyo dun ko binase yun eh. Tapos yun, which is parang, nung nagawa ko na yung song, medyo dun na, naging cold na siya.
0: Mm. No.
1: Pero at least I sabi ko nga like
0: nakagawa ka naman ng masterpiece.
1: Yeah, I did I really love that song. Mm-hmm. Like, you know, sabi ko nga pag-uwi ko na Pilipinas, ito talaga ipo-promote ko. Like this is gonna be like my breakout song, sabi ko.
0: So within 3 months, kasi 'di ba parang 3 months ago kakabalik mo pa.
1: Yeah,
0: so sa 3 months na 'yon, nakagawa ka agad ng music video or
1: yeah. Actually, pagkatating ko pa lang dito, gumawa na kami music video.
0: Wow, nakontak yeah. mo na kaagad. Yeah. Okay, I see this person na siya yung magpo-portray na.
1: Yeah, si, actually, nung nagawa ko na yung song, mm-hmm. si Criselda lagi yung ano.
0: Yung
1: parang
0: nakikita
1: kong Diyosa. Mm-hmm. Like, siya yung parang
0: she
1: pinaka
0: is, really is.
1: Perfect dun sa music mm-hmm. video. Kaya sabi ko, sige, siya talaga pag uwi ko. Talagang, ang hirap niya kontakin. Ang hirap niya kontakin.
0: Siyempre, di ba? Given the busy schedule.
1: Ang dami kong kinausap na tao, mm-hmm. ang dami naming pinuntahang mga manager, mm-hmm. ang dami niyang handler, hindi lang isa.
0: Oh.
1: Ang dami niya, as in, ang dami kung sino-sino, like, hanggang sa napunta, may friend ako na friend yung...
0: Wow, finally!
1: May friend ako na yung friend
0: of friends.
1: Friend ng friend niya, na yun, nasabi sa kanya, and then nakapag-usap kami, nakagawa ng deal, and then, mm-hmm. yun, then tinawagan ko yung dati kong team na gumagawa talaga ng music video ko. Mm-hmm. Yung Creative Machines video, mm-hmm. shoutout ko na din sa kanila.
0: Yes.
1: They're mga marriage photographer, videographer sila.
0: Mm-hmm.
1: Pero they use my songs sa mga kasal. Lalo na yung song ko kanina, yung Hold Me Tight.
0: Mm-mm.
1: Ginagamit nila yung song na yun sa mga kasal. Actually, yung song ko na yun medyo sumikat dahil sa mga kasal.
0: O, di ba? Mm. Kakagawa yeah. ng mga songs.
1: That song,
0: nagiging theme song siya.
1: Yeah, so yung Hold Me Tight. Mm-mm. Naging theme song siya nung... Yung kasal nung kapatid... Pwede ko ba sabihin? Kasal nung kapatid ni Maine Mendoza.
0: Okay.
1: Ginamit yun as the song dun sa SDE nila.
0: Wow! Mm. Ginamit dun same day edit.
1: Same day edit nila. And then, yun, hanggang ngayon, pag pumunta kayo dun sa Creative Machines video na page, mm-hmm. yun yung
0: makikita
1: talagang
0: nyo.
1: Main na ano nila. Main na video nila.
0: Diba?
1: Pero yun, kaya si Criselda, kinontak agad namin. Mm-hmm. Tapos yun, nakapag-shoot kami. Nag-shooting ba kami sa Desierto eh.
0: Totoo nga.
1: San Marcelino Zambales.
0: Wow!
1: Dumaan kami sa Lahar, dumaan kami sa Gubat, dumaan kami sa Desierto.
0: Grabe, talagang...
1: Just to portray the music video.
0: Grabe,
1: yeah. Yung music video kasi nun, parang ang story nun.
0: Mm-hmm.
1: Parang, ang character ko dun ako si Kenzo Yamashita.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga parang Japanese soldier ako nung 1920s.
0: Mm-hmm.
1: After nung World War II,
0: mm-hmm.
1: tawin na agad dito. After nung World War II, kumbaga, ang story nun, parang naiwan ako sa Pilipinas sa desierto. Tapos, parang stranded ako sa desert. Kumbaga, si Kenzo Yamashita.
0: Mm-hmm.
1: Parang, kunyari siya yung parang binaon niya lahat ng mga treasure niya bago siya umalis doon sa desert. Kaso, hindi na siya makaalis.
0: Kasi
1: parang na-trap na siya. Kumbaga, doon sa desert. Hanggang sa may nakikita siyang babae doon mm-hmm. sa desert. Yun, kumbaga, si Diyosa.
0: Mm-hmm.
1: Si Diyosa siya sa desert. But if you watch the music video, parang hallucination niya lang, wala lahat yun.
0: Oh my God.
1: So if you watch the music video, yung Diyosa by Skyforce, you're gonna see the story. Ah, ganun pala yun.
0: Mm-mm.
1: Yeah, kasi iba hindi nagigets eh. Parang nangyari, bakit ganun? Bakit ganun? But the story is ganun nga. He's hallucinating of that Diyosa of the goddess mm-hmm. na gusto siyang maligtas from mm-hmm. from his entrapment in the desert.
0: Yes.
1: So yun.
0: And speaking of, dahil pinopromote yun, meron din siyang daladalang ngayon.
1: Yes.
0: Ipakita mo na. Ayan.
1: Yes, we got the Skyforce Diyosa t-shirt. Here we go.
0: Yes, ayan kita. Ayan. Yep. O, diba? Yes. Ang ganda. Sino naman ang yes, nag-design niyang nasa likod? Napakaganda naman yeah. ng...
1: Actually, Diyosa, ito yung mm-hmm. Album art
0: mm-hmm.
1: dun sa song. As yung song art dun sa Spotify, sa Apple mm-hmm. Music. Ito yung pinaka-design. Ako nag-design actually ito.
0: Wow!
1: It's actually a painting
0: mm-hmm.
1: na ginawa ko. And then, kasi, di ba, sabi ko nga, like, nung nasa US ako, like, nagalagala ako. Pinuntahan ko halos lahat ng museum sa New York, sa Omaha, sa Philadelphia, sa Pennsylvania, everything. And then, andun yung mga original works ni Pablo Picasso, if you know Pablo Picasso.
0: Yes, he's really a great artist.
1: Yep. Pablo Picasso. Mm-hmm. Siya talaga favorite artist ko talaga sa lahat. Mm-hmm. So, ang ginawa ko, like, ginaya ko yung cubism style niya ng artwork.
0: Kaya ganun
1: artwork.
0: Yung artwork yep. niya.
1: Kaya Diyosa mm-hmm. siya.
0: Ayaw. Yung shapes.
1: Yep, yes.
0: Galing.
1: Kaya ganun
0: nice.
1: Yung shape. So this one, actually available yung merch. Order na kayo.
0: Yun o. Kaya pala, saan naman makikita yan?
1: Just message my Facebook page or Instagram page at Skyforce Music PH.
0: Mm-hmm.
1: Dideliver namin yan around the Philippines. So yeah, this
0: wow.
1: one, the Skyforce t-shirt. Yeah. And then, DJ Kim, this is for you. Thank you so much.
0: Wow, thank you so much, Sky
1: for
0: Force.
1: Having me.
0: Grabe naman yun. Apakaganda. Talagang meron pa tayong paano.
1: May kasamang t-shirt, may kasamang sticker yan.
0: May sticker pa yan, Sky Force. Diyosa. Kaya naman, kabibs. Nako, i-check out nyo na yan. And of course, wag na rin kayo magpahuli dahil pwedeng-pwede nyo pong i-vote para sa ating Banana Crew Top 10 Daily Countdown. Ang Diyosa by Sky Force. Si Bien parang sabi niya, bakit ako wala?
1: meron ka.
0: Oo, huwag kong pahuli. Mamaya ka.
1: Ano ba size mo, Bien?
0: Mamaya ka na, Bien. Ako maraming salamat. Ayan, promote
1: so
0: mo of course sa mga kabibs natin na i-vote ang iyong awitin.
1: Guys, please vote for my song, Diyosa. Actually, Diyosa. Siya. Diyosa by Sky Force. Please vote for it. Pakinggan nyo siya. It's on Spotify, Apple Music, YouTube, and all digital music platforms worldwide. It's all available worldwide. Nasa TikTok din siya. Actually, may TikTok dance yan.
0: Ay!
1: May TikTok dance siya. Check
0: nako,
1: nyo sa...
0: I-check natin yan. At sa mamaya,
1: TikTok,
0: sayawin
1: may
0: natin
1: TikTok
0: yan.
1: Dance yan. Madali lang siyang sayawin. Nako. So, just type Diyosa by Skyforce. Lalabas na yan kahit saan.
0: Yes!
1: Thank you so much for having me.
0: Maraming salamat. At syempre mga ka-vibes, huwag ka nang alis dahil sa susunod, sa pagbabalik natin, abangan nyo ang napakalupit naming jamingan
1: yung
0: ni Skyforce. Ready
1: yes.
0: ka na ba?
1: Hopefully. Shout out ko lang family ko. Okay, family, okay. My family, my friends. Thank you so much for watching. And then sa mga kaibigan, tropa na sumama sa akin dito, si Mariel at si
0: yes!
1: Miguel Chan.
0: Miguel Chan.
1: Yes, maraming salamat sa pagsama sa akin. And then also to my friends from Peculiar Records. Thank you so much for supporting me and everything. And then sa lahat ng mga... And also to... 92.3 FM Radio. Thank you so much for having me here. Sobrang blessed ako dahil binigyan niyo ako ng time on your segment. Thank you so much.
0: Thank you then, yes. Of course, for sharing your music.
1: Thank you so
0: diba?
1: Much.
0: Maraming na naman na-inspire, yes. Maraming na-inlove, maraming nag-relapse, diba? It's actually, yung sharing the story, diba? It could be, pwedeng sign na rin para mag-start din yung taong nakikinig sa atin na
1: yes.
0: to give time doon sa kanilang craft na pinagtatrabahuan, especially yeah. kapag, syempre, nandun tayo sa mga moment na nalolost tayo. Baka
1: true.
0: It's track na rin para yeah. i-redirect ka, diba?
1: Yes.
0: Yan! Grabe naman. Huwag kayong mag-alala dahil hindi pa tayo natatapos sa jammingan. Sa pagbabalik natin, again, tutuparin lang natin na isa sa gusto rin makakolab kasi ni Skyforce, si DJ Kim.
1: Yon!
0: Ang lakas!
1: DJ Kim on the house!
0: Diba? Kaya mamaya po yan, mga ka-vibes. Diyan ka lang, magbabalik ang programang Sessionistas. Dito na yes, 92.3 FMR Ka-vibes sa Soundtrip. Ang lupet! Oras natin, 9:36. Kaya naman ito na ang awitin ni Whitney Houston na Miracle.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet!
0: Kayo ay nakikinig sa 92.3
2: FMR

0: Jamaica vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio, the vibes.
2: Ang lupet!
1: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas!
3: Sessionistas!

indie gems to the next big thing. Kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist.

0: Best. Tara, makijam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas. Sessionistas.
1: Ang lupa.

0: 93 FMR, ka-vibes sa Soundtrip, ang lupet!
1: Ang lupet!
0: Oras natin 9:48, kaya isang maganda gabi pa rin sa lahat ng mga ka-vibes natin all over the world, all over the Philippines, all over the world of the Philippines. At syempre, maraming salamat sa mga ka-vibes natin tumutok magmula pa kaninang alas 6 ng gabi hanggang ngayon mag-aalas 10 ng gabi. At sa mga nag-follow, subscribe, at sa mga hindi pa po, ayan, nag-follow, subscribe na po kayo sa 92.3 FMR Manila. And of course, huwag natin kalimutan, i-follow, subscribe na rin natin si Skyforce.
2: Skyforce.
0: Ayan. Saan nga ulit, sir?
2: At Skyforce Music PH.
0: Ayan. Sa lahat
2: all,
0: yan.
2: Lahat. TikTok, Spotify, TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, lahat. Everything at Skyforce Music PH.
0: Yon. At syempre, yon, mga ka-vibes, i-vote na rin ang awitin ni Skyforce sa Banana Crew Top 10 Daily Countdown.
2: Yes, Josa! Josa! Josa!
0: Yan!
2: Josa na mahiwaga.
0: Ay, kaya naman, mga ka-vibes, eto na. Para naman pagbigyan natin si Skyforce. So, wow, kala mo naman talaga. Nagulat nga siya, biglang may pajaming kami.
2: Okay.
0: Hindi ka pala na-brief ni Bien.
2: Hindi ako sabihin.
0: Naku, Bien, nakasalala mo to. Ayan, panay kasi ano. Naku, panay. Josa. Ayan, chat ng chat ha. Charet. Pero eto na nga. Para sa awiting. Sana by I Belong to the Zoo.
2: Sabayan mo ko ha.
0: Yes, let's go.

0: good vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio, good vibes.
2: Ang lupet!
1: Tapos ng weekend, kasama ang mga paboritong kanta mula 80s at 90s. Weekend Chillax, tuwing Linggo, alas 10 ng gabi sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Soundtrip.
2: Ang lupet!

0: buntis ka na naman.
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet!

0: Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Tapusin ang weekend kasama ang mga paboritong kanta mula 80s at 90s. Weekend Chillax. Tuwing Linggo, alas 10 ng gabi sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Soundtrip.
1: Ang lupet!

0: the vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
3: Tapos ng weekend kasama ang mga paboritong kanta mula 80s at 90s. Weekend Chillax. Tuwing Linggo, alas 10 ng gabi sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Soundtrip.

0: our favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang ultimate throwback hits. Throwback hits. Iniwind ang vibes with

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupit!
2: Ito na ang ultimate throwback hits. Throwback hits. Iriwind ang vibes with Retro Linggo.

0: FMR, Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet. It was

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Muling balikan ang mga musikang iyong kinalakihan.
4: Hey Jude, don't make it bad.
3: Mga awiting may iba't ibang kwento. Along

tuwing alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy. DJ Kaloy. Dito lang sa 92.3 FM Radio Manila. The Vibes.

0: sa inyo
1: ang lupet
0: mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes Good Morning. Wow! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho. Alas 4 ng umaga, susundan ng bagong bihis na Favorite Vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshe ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang loob!

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
3: Muling balikan ang mga musikang iyong kinalakihan.
4: Hey Jude, don't make it bad.
3: Mga awiting may iba't ibang kwento.
4: Along

tuwing alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy. DJ Kaloy. Dito lang sa 92.3 FM Radio Manila. The Vibes.

0: Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio
2: 7:30.
1: Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
4: ACS! Agbyag kayo amin nga ka-vice dita Baguio. Nalamin ba itata dita? Papututon tayo iti aldawyo iti ragsak. Kulit, kilig, and good vibes. Kanayon na dumngay kan tumutok iti 102.3 Baguio.

0: sa inyo
1: ang lupet
0: mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na Favorite Vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang lupa!

0: 101.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!